0: BNC.
1: Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Ang point ko, Pitor, ang mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
1: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
0: Teka, ininis siya lang ah.

sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
2: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
3: Araw-araw, ang daming issue.
4: Ang daming away.
3: Kanya-kanyang opinion.
4: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
3: What's the point?
4: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
5: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
4: Teka, ininis siya lang ha.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
5: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
6: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
4: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
7: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.

pa. National Peace Walk at iba pang programa ikinasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. 13 mga bansa binakapan ang Pilipinas kontra agresyon ng China. Panghaharas ng Beijing, kinundena. Death toll sa bagyong Inday at Habagat na dagdagan pa. Ilang lugar isinailalim sa state of calamity. U.S. Republican Senator Lindsey Graham, humanaw na. She is home. Pinay tennis star Alex Ayala, balik bansa na matapos ang historic Wimbledon campaign. At Coco Martin, muling pinutakted dahil sa pagiging groomer umano kay Julia Montes.

Mamaya sa Agenda Weekend, ikasampung anibersaryo ng West Philippine Sea Arbitral Ruling Award, ipinagdiwang. National Peace Walk at iba pang programa, ikinasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. 13 mga bansa, binakapan ang Pilipinas kontra agresyon ng China. Panghaharas ng Beijing, kinundena. Death toll sa bagyong Inday at Habagat, nadagdagan pa. Ilang lugar isinailalim sa state of calamity. U.S. Republican Senator Lindsey Graham, pumanaw na. She is home. Pinay tennis star Alex Ayala, balik bansa na matapos ang historic Wimbledon campaign. At Coco Martin, muling pinutakte dahil sa pagiging groomer umano kay Julia Montes.

0: Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. So malayo na ang tinakbo, ngunit sapat na ba to? Hindi.
1: So isipin niyo na parang ingat na ingat ka sa sariling lugar mo, sa sariling tahanan mo.
2: May batas po tayo na dapat irespeto dahil yun po ang batas mo ang isang mabayo. Kaya po yun po ang hihihan po namin na kailangan ang 5-16. July 12, 5-16,
3: Ika-10 taon ngayon ng landmark arbitral win ng Pilipinas sa South China Sea dispute nito kontra China. Pero ang Beijing, 10 taon na rin itong hindi kinikilala.
4: Sabay ng anibersaryo ang patuloy na panadalasa ng Bagyong Inday. Nadagdagan pa kasi ang bilang ng mga namatay.
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. Ika-10 anibersaryo ng West Philippine Sea Arbitral Ruling Award. Ipinagdiwang National Peace Walk at iba pang programa ikinasana sa iba't ibang bahagi ng bansa. 13 mga bansa binakapan ng Pilipinas kontra agresyon ng China. Panghaharas ng Beijing, kinondena. Death toll sa Bagyong Inday at Habagat, nadagdagan pa. Ilang lugar isinailalim sa state of calamity. U.S. Republican Senator Lindsey Graham, pumanaw na. She is home. Pinay tennis star Alex Ayala, balik bansa na matapos ang historic Wimbledon campaign. Coco Martin, muling pinutakted dahil sa pagiging groomer umano kay Julia Montes.

0: Isang dekada na matapos ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Ngayong araw, inalala hindi lang ang kwento ng bawat mangingisda, kundi ang nagsulong para ipaglaban ang soberenya ng bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
1: Kasabay ng pagunitan ay kasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nagsagawa ng banal na misa ang ilang miyembro ng Atinito Coalition na pinangunahan ni Atinito Co-Convener Kiko Aquino D. at ilang mga taga-suporta at tagapagtaguyod ng karapatan ng West Philippine Sea, kabilang na ang fisherfolk sector. Isinagawa ang misa at maikling programa sa puntod ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino na siyang nag-akyat ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Kwento ni Aquino D. na pamangkin ni Pinoy, ikinatutuwa niya ang patuloy na pagkilala sa soberanya ng bansa, lalo na sa usapin ng disputed waters.
2: Wala nang nagsasabi na piece of paper lang yan. At saka walang sumasakay dun sa naratibo ng China na parang tayo yung nanggugulo sa West Philippine Sea. Imposible naman yun, no? Parang mga mangingisda, mga peaceful boats lang yung pinapadala natin doon.
1: Ayon sa ilang maritime experts, pinag-aaralan na ang pag-ahain ng ikalawang arbitration case dahil sa patuloy na pagmamanman ng China sa West Philippine Sea. Bagay na nais ding pag-aralan ni Aquino D.
2: Kailangan kong pag-aralan, syempre maraming options yun. Pero on the surface of it, I think we have a strong case naman kasi established naman sa huling arbitral ruling na tayo yung may exclusive economic zone doon. So hindi naman pwede na may construction doon na hindi dumadaan sa atin.
1: Ipinagdiriwang ng Pilipinas ang arbitral ruling ngayong araw na pumapabor sa bansa at hindi kumikilala sa 9-dash claim ng China sa West Philippine Sea. Pero giit ni Caresti del Rosario, sectoral representative ng National Anti-Poverty Commission Artisanal Peace and Folk Sector, nananatili pa rin ang mga banta sa mga mangingisdang Pilipino dahil sa patuloy na pangharas ng Chinese vessels.
3: Panawagan po namin payagang malaya ang makapangisda yung mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kasi oras po na malaya na tayo makapangisda sa West Philippine Sea, patunay po na atin na to kasi malaya tayo nakakagalaw.
1: Kaya isa rin sa mga nais ni Aquino D, mapalapit pa sa taong bayan ang usapin ng soberanya at pakikipaglaban para sa karapatang makapaglayag sa sariling karagatan. Hamon din niya sa Administrasyong Marcos, manatiling assertive sa mga karapatan ng bansa at huwag magpadala sa mga naratibo ng China. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Ang usapin sa karagatan, dinala sa kalsada. Nagkasanang peace walk ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at civil groups para sa selebrasyon ng 2016 Arbitral Award. Isang kilos protesta rin ang ginawa sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Galata ng Abante.
4: Nagsanib-pwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at civil groups para ipagdiwang ang ikasampung anibersaryo ng South China Sea Arbitral Award, isang desisyon ng International Tribunal na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bumuhos ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng National Peace Walk pero hindi nito napigilan ang mga kalahok na ipagpatuloy ang aktibidad. Dumalo mismo sa event sina AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ang Defense Chief aminadong bagamat malayo na ang narating ng Pilipinas sa kakayahang pangalagaan ng maritime territory ng bansa, kulang pa rin ito.
5: Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. So malayo na ang tinakbo, ngunit sapat na ba ito? Hindi. So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo.
4: Ani Teodoro, isa ang WPS sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at maituturing na pamana sa mga susunod na henerasyon. Nagpasaring naman si Tariela sa umano'y mas pinaigting na pagpapakalat ng mga maling naratibo ng China kaugnay sa usaping teritoryo.
6: Well, muna sa lahat, no? The reason why the Chinese government is upgrading, no? Yung information operation nila, yung female operation nila, it's because obviously they are losing the narrative, no? Since we started the Transparency Initiative under President Ferdinand Marcos Jr., nakita natin mas tumaas ang kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon.
4: Samantala, nagmarcha at kilos protesta din ang Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield o FDNY Movement at iba pang progresibong grupo patungo sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong araw para kondenahin ang umano'y patuloy na agresyon ng China sa maritime territory ng Pilipinas. Giit ni FDNY Movement spokesperson Giselle Albano, dapat umira lang respeto sa desisyon ng International Tribunal.
7: May batas po tayo na dapat irespeto dahil yun po ang batas. No one is above the law. Kaya po yun po ang hihirang po namin na galamin ang 2016. July 12, Pakistan,
4: sa nasabing demonstrasyon, pinunit, hinagisan ng itlog, inapakapakan at sinunog ng mga grupo ang larawan ni Chinese President Xi Jinping kasabay ng pagtatanghal ng dula. Hindi raw dito natatapos ang kanilang paglaban dahil magpapatuloy sila sa paglulunsad ng pagkilos hanggat hindi natutuldukan ang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Abante.
8: Inilunsad ang isang bantayog sa Quezon City bilang pagkilala sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Simbolo raw ito ng katatagan ng mga Pilipino na siyang frontliner para ipagtanggol ang ating teritoryo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos ng Abante.
9: West Philippine Sea!
10: Isinapubliko ng atin ito koalisyon ng The West Philippine Sea Fisher Folk Monument sa Quezon Memorial Circle ngayong araw. Likha ng artistang si Gary Santiago Rojas, nagbibigay pugay ang bantayog sa mga mangingisdang Pilipino na anilay frontliners sa dekadikadang territorial dispute sa West Philippine Sea. Eksaktong 10 taon na ang nakalilipas nang ilabas ang makasaysayang 2016 UNCLOS Landmark Arbitral Ruling na nagbasura sa 9-line claim ng China at kinilala ang mga karapatang pandagat ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Para kay atin ito, co-convener Ed De La Torre, higit sa simpleng statwa ang bantayog.
11: Hindi pwedeng sa intellectual, sa public policy lang ito. Dapat mag-spread sa regular population. Kasi iba yung dating ng mensahe. Ano ba yung statwa yan? Bakit? So it stimulates. No?
10: Welcome naman ito sa ilang mangingisda na dumalo sa programa.
12: Marami sa mga kasamahan po namin nakasama rito doon sa pambubuli ng mga Tsino at may mga ilan na nakaranas din po ng water cannon noong 2023. Talagang binubuli sila na kinukuha yung magagandang huli ng kanilang mga isda at pinapalitan ng kanilang mga produktong noodles.
10: Bahagi ang bantayog ng serye ng mga aktibidad ng koalisyon para sa 10th anibersaryo ng arbitral ruling. Kabilang ang symbolic sea action sa Subic Bay noong July 6 kung saan 80 fishing boats ang bumuo ng hugis ng watawat ng Pilipinas at na mga salitang WPS atin ito na nilahukan ng humigit-kumulang 250 mangingisda mula sa Zambales. Nagsagawa rin ngayong araw ng West Philippine Sea Parade sa Palawan na dinaluhan ng 2,000 katao kabilang sina atin ito co-convenor at Akbayan Party List National President Rafaela David, Akbayan Representative Percy Sendanya, Palawan Board Member Ferdinand Zabalia at Kalayaan Vice Mayor MP Albaida. Samantala, binigyang diin ni Akbayan Representative Shell Jokno ang kahalagahan ng bantayog kasabay ng nakaraang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan.
13: Nag-aing din tayo ng tamikala na i-require o gawing mandatory ang pag-aaral tungkol sa ating kasaysayan sa West Philippine Sea, yung ating mga karapatan sa ilalim na international law tungkol din sa West Philippine Sea sa lahat ng mga paaralan natin.
10: Kasabay nito, nagkasari ng Philippine Coast Guard ng National Simultaneous Sounding of Ship Horns sa South Harbor Port area sa Maynila. Pumusina ng 10 magkakasunod na beses ang BRP Teresa Magbanwa, kasabay ang libo-libong barko ng gobyerno at pribadong sektor sa buong Pilipinas, bilang matapang na simbolo ng pagkakaisa at tagumpay ng bansa sa arbitral ruling. Para sa Agenda Weekend, Leanne Bustillos, Abante.
8: 13 bansa ang nasa likod ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na kumilala sa o kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ang China nagmamatigas at naninindigang walang desisyon ang mga kapigil sa kanilang assertion.
1: Sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea ruling ng Pilipinas, joint statement ang inilabas ng Department of Foreign Affairs mula sa 13 bansa na sumusuporta sa landmark decision noong July 12, 2016. Kabilang ang Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Amerika sa mga bansang committed anila sa pagresolba ng maritime disputes sa pamamagitan ng mabayapang pagsunod sa international law. Tinawag ng 13 states bilang significant milestone ang penal at legally binding na desisyon ng arbitral tribunal na tukuyin ang maritime entitlement sa pagitan ng Pilipinas at China. Mariin ding pinanindigan ng mga kaalyado ng Pilipinas na walang legal na basehan ang China at ang expansive maritime claims nito sa South China Sea. Tutol din daw sila sa paggamit ng Coast Guard and military forces para mangharas at mang-intimidate ng mga mangingisda. Ang mga gawaing ito, malaking kabawasan daw sa seguridad sa rehiyon, kaya ang panawagan ng mga bansang suportado ang Pilipinas sumunod sa batas. Consistent ito sa pahayag ng DFA sa kanilang isinagawang commemorative conference nitong linggo.
14: First of all, it is a decision. We always say that it is legal and binding, not only to the parties, but to all. And you see the impact also. I always say that the arbitral tribunal decision is probably also our gift to the world. Because what it has done for freedom of navigation, I think it says it all.
1: Ang China naman, 10 years on, hindi rin daw nagpatinag sa paniniwalang null and void ang ruling. Ayon sa Embahada ng China dito sa Pilipinas, China neither accepts nor recognizes it. Out of bad faith din umano ang paglapit ng Pilipinas noon para simulan ng arbitration dahil hindi raw kapayapaan ang gusto ng Pilipinas kundi pagkaita ng territorial sovereignty ng China sa naturang katibigan. Pilipinas din daw ang violator sa arbitration case na ikinatalo ng China noon. Bagaman legally binding ang award mula sa tribunal, kailanman ay hindi tatanggapin ng China na apektado ang kanilang karapatan sa South China Sea ng ruling na ito.
8: Regardless of how some choose to distort facts, China has never and will never waver ayon sa kanilang embahada.
0: Sa gitna ng patuloy na agresyon sa pinag-aagawang karagatan, kwinestyon ng isang abogado ang pagbisita ng Chinese Embassy sa Batanes na ngayon ay inaangkin na rin ng China. Ano nga ba ang pakay ng kanilang pagbisita? Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbat.
15: Kinumpirma ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. na bumisita si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan sa Batanes noong Hunyo. Sa programang Politico Nightly ng Bilyonary News Channel, inilahad ng kongresista na nakipagpulong ito kay Batanes Governor Ronald Aguto Jr. Pero si Congressman Gato, hindi raw invited sa nasabing meeting.
16: Nandun po ako nung bumisita siya, ngunit hindi po ako isinama doon sa meeting na yon. Ang aming butihing gobernador, ang siyang sumalubong sa kanya.
15: Matatandaang noong Biyernes, sinagot ng Chinese Embassy ang social media post ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Matapos ilahad ni Tariela na bumisita sa Batanes ang ambassador, ilang linggo bago ilabas ng Chinese scholars ang kanilang pag-aaral na pagmamayari umano ng China ang Batanes by Taiwan Extension. Sa post ni Tariela, question nito kung out of goodwill o pagsusurvey ng area ang ginawang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes. Sa social media post ng Chinese Embassy, hindi nito itinanggi ang pagbisita. Pero binatikos nila na deepfake at AI daw ang post ng PCG spokesperson. Ani Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ginagamit umano ni Tariela ang pag-post ng AI para i-distort ang facts at gumawa ng anti-China narrative. Sa mismong page ng Chinese Embassy, makikita ang isang post na bumisita si Ambassador Jing Quan sa Batanes noong June 16.

0: Paniniwala niya, pang-hijack ito ng China sa cultural ties celebration ng Taiwan at Pilipinas. Para kay Congressman Gato, kailangan pa rin i-acknowledge na hindi Chinese government ang nag-endorso ng bagong Batanes claims. Pero kailangan anyang harangin agad ang mga ganitong impormasyon para hindi maging ugat ng mas malaking territorial dispute.
1: Hindi natin pwedeng palampasin lang ito dahil alam natin ang nangyayari lalo na sa West Philippine Sea. Maaring mamisinterpret ng China na kapag tahimik tayo dito, baka sabihin nila ay sumasang-ayon tayo dito sa claim nila na ang Batanes ay bahagi ng China.
0: Hanggang sa kasalukuyan, hindi sinasagot ng Chinese Embassy ang mga alegasyon ni Rear Admiral Tariela. Hamon ng PCG spokesperson kung hindi nagsasalita para sa Beijing ang umano'y Chinese scholars na nagaangkin ng Batanes, dapat itong kondinahin ni Ambassador Jing Kwan. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Bilinoryo News Channel.
2: Kasalukuyang binabayo ni Bagyong Inday na may international name na Baviang China. Hindi man ito naglandfall sa Pilipinas. Malaking pinsala pa rin ang iniwan nito, lalo na sa Mindanao. Hindi pa man nakakabangon mula sa epekto ng malakas na lindol. Landslides naman ang kumitil sa buhay ng dalawang pamilya sa Sarangani dahil sa sama ng panahon. Ganito kalawak ang naging pinsala ng mga landslide sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province, dulot ng habagat at bagyong Inday. Dalawang pamilya ang naiulat na natabunan ng lupa at namatay noong Biyernes. Sa layo nito, kinailangan na ng chopper mula sa armed forces para marating at makuha ang labi ng 9 na katao. Patuloy pa rin hinahanap ang katawan ng isang bata.
3: Biglaan lang gumo yung lupa, hindi na sila nakahingi ng tulong, hindi sila narinig ng mga kapitbahay. Actually, mga 6 o'clock, between 6 to 7 o'clock ng morning pa sila nakuha or nakita ng mga kapitbahay. Kaya nagsaklulo yung kapitbahay. May isa na kuha na buhay pa, nadala namin sa ospital, pero dahil sa layo, arrival na rin sa ospital.
2: Doble hirap ang hinaharap ng pamahalang lokal. Hindi pa man sila nakakabangon mula sa pinsala ng 7.8 magnitude earthquake noong nakaraang buwan, ay panibagong pagsubok na naman ang dumating. Sa ngayon, halos nasa 2,000 pamilya ang nasa evacuation center at unti-unti na ring nauubos ang kanilang pondo para ibigay ang pangangailangan ng mga ito.
3: Halos puno-puno yung mga gymnasium namin dito, lahat ng mga barangay. Basta siniguro mo natin sila safe muna. Bahala na yung hanapan mo natin ng paraan, yung pagkain, saka yung mga temporary shelter muna nila.
2: Sa tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 18 namatay. 7 ang sugatan habang 12 pa ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat at bagyong Inday. Patuloy rin naman daw ang koordinasyon at paghahatid ng national government ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad.
4: Pahirapan ang paghahanap sa mga biktima ng landslide sa Lanao del Sur dala ng bagyong Inday dahil mano-mano raw ang operasyon. Ilang lugar na rin sa probinsya ang isinailalim sa state of calamity. Yan ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
5: Sa drone video na ito, makikita ang lawak ng pinsala na dinulot ng nangyaring landslide sa barangay Ngingir sa bayan ng Calanogas, Lanao del Sur. Nangyari ito sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Natabunan na makapal na putik ang highway kasama na ang 5 mga bahay na nakatayo sa tabi ng daan. Dahil hindi madaanan ng highway, sinuong ng mga pulis ang makapal na putik para makarating sa pinangyarihan ng landslide. Tumulong din ang ilang residente sa search and rescue operation. Mano-mano nilang hinukay ang makapal na putik sa gitna ng malakas na ulan. 7 ang kumpirmadong namatay sa landslide, 2 ang sugatan, habang 4 pa ang nawawala. Ayon sa PDRRMO, pahirapan ang search and rescue operation dahil mano-mano ang paghuhukay.
6: Yes po, kasi nga may missing persons pa tayo, so hindi po muna tayo gagamit po ng equipment or heavy equipment kasi nga may hinahanap pa. So kahapon gumamit po tayo ng drone technology para at least makatulong din doon sa aerial view.
5: Bukod sa barangay Ngingir, may naitala pang 14 na mga landslide sa ibang mga barangay ng Calanogas. Kaya inuna ng LGU ang clearing operation sa mga apektadong daan. Isinailalim na din sa

0: state of calamity ang apat na mga barangay ng Calanogas, ang barangay Ngir, Piksan, Inoma at Mimbalawag, kung saan matindi ang naging pinsala ng pagguho ng lupa.
1: Yes po, yun po yung pinaka-purpose noon para at least yung intervention ng government tuloy-tuloy.
0: For the whole province, sir, wala pong plano to declare state of calamity?
1: Ongoing pa po yung assessment natin. So mag-depende po sa assessment.
0: Apektado din ng pagbaha ang ilang mga bayan sa Lanao del Sur. Ilang mga pamilya ang nagsilikas. Pero ayon sa PDRMO, agad din naman silang bumalik sa kanilang mga tahanan matapos humupa ang tubig baha. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel.
2: Kung matindi ang iniwang pinsala ng Bagyong Inday sa ilang bahagi ng bansa, iba naman ang sitwasyon sa Santa Ana, Cagayan. Ang mga magsasaka, ulan mismo ang hinihintay. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian.
3: Kilit na muli ang araw sa Santa Ana, Cagayan. Isang magandang balita para sa mga mangisda na tatlong araw hindi nakalaot dahil sa malalakas na alon dulot ng Bagyong Inday. Ilang mga bangka na kumala sa linya sa pier ng San Vicente para mangisda at magatid ng pasahero. Pero may pangamba pa rin ang ilang mga mangisda.
4: Dito sir, sa gilid, wala ng alon pero pagsagit na sa labas ng corals. Maalon pa dyan.
3: Ang mangisda namang si Leo Francisco, sumubok lumaot pero napabalik din siya dahil hindi pa rin daw kalmado ang dagat.
5: Malalaki yung alon sa hangin, hindi kami makapaglambat. Kaya mamayang alas 4 ng gabi, ganun, kami makalaot. Sakali mayroon, kung wala, ewan ko lang kung ano naman ang susunod ang gagawin namin.
3: Sabi ni Francisco, kapag nagsusungit ang panahon at pararahas ang alon ng dagat, napipilitan siyang maghanap ng ibang trabaho. Kung back to normal na ang buhay ng mga mangisda, ang mga magsasaka naman, tila naghihintay pa rin ng milagro. Ang kanila kasing mga sakahan, nasa 5 buwan ng pinagkakaitan ng ulan. Biyaya raw sana kung naramdaman nila kahit saglit lang ang ulan ni Bagyong Inday.
6: Yun sana hinihintay namin sir, kami gustong-gusto namin din ng kahit bagyo na, basta ulan lang, walang hangin. Pre-pray namin sa Panginoon, wala naman na talaga. Tuyo-tuyo na talaga.
3: Kwento na magsasakang si Arsenio Bueno, kapos na rin ang tubig na maiinom nila at gagamitin sa araw-araw. Ang ilog malapit sa kanila, halos hindi na makilala at tinubuan pa ng mga damo.
7: So tayo, ito po bang lugar na ito ay dating ilog?
6: Ilog sir, dito ilog. 6 feet. Ano 6 feet? Siguro yan. 6 feet o 4 feet. Ang taas ang tubig dito kung hindi tagula, hindi taginit. Ngayon taginit na, wala na tuyo-tuyo, sir.
8: Sa amin po kasi balon po yung mostly sa amin. So nauubusan na po talaga. Hindi naman po lahat afford nila ang water namin dito.
3: Ayon sa mga eksperto, posible ring magdala ang El Nino ng supercharge o mas malalakas pang mga bagyo. Ang tanong ngayon, gaano nga ba kahanda ang gobyerno sa posibleng malalaki pang mga pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura at sa mga inaasahang pagbaha at landslide na dala naman ng mga bagyo? Para sa Agenda Weekend, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
9: Pinaghahanap ngayon ng U.S. authorities ang isang Pilipinong licensed physical therapist kaugnay ng umano'y Medicare at Medicaid fraud scheme. Kinilala ang suspect bilang si Conrado Lopez Jr. sa higit 1 billion peso scheme at may-ari ng Total Rehab sa Brooklyn, New York. Aminado si Lopez sa pagpirma ng mga backdated medical records at reimbursement claims sa medical services na hindi naman naibigay. Ang pugante, posible raw narito sa Pilipinas o sa UAE. Humihingi naman ang mga otoridad ng impormasyon sa publiko na maaaring makatulong sa kanyang pagkakaaresto.
2: Exclusive! Prime Water nagpalit na ng pangalan. Susunod yan sa Agenda Weekend.
10: Araw-araw, ang daming issue.
11: Ang daming away.
10: Kanya-kanyang opinion.
11: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
10: What's the point?
11: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
10: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
11: Teka, ininis siya lang ha.

0: kung si retired Associate Justice Adolph Ascuna ang tatanungin na sa prosecution team ang bola sa unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Sa isang social media post, pininindigan daw niya ang kanyang opinyon na tagumpay ang prosecution sa pagpapasa ng burden of proof sa depensa dahil daw sa NBI witness at pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay sa criminal intent ng umano'y grave threat ng vice-presidente laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Napatunayan ng prosecution ang kanilang argumento. Pero hindi raw ibig sabihin ito ay tapos na ang laban at convicted na si VP Sara. Pwede pa rin naman daw sabihin ng bise na hindi siya seryoso sa kanyang sinabi o nagawa lang niya ito dahil sa isang perceived threat laban sa kanya. Ayon kay Ascuna, bagaman inangkin ng prosecution ang unang linggo, it's not game over, it's ball in play.
1: Mabubuksan lang daw ang kontrobersyal na BIR box laman ng umano'y tax records si VP Sara at kanyang asawa sa basbas ni PBBM. Ayon kay Senator Judge Panfilo Lacson, kung walang written authority ng Pangulo, hindi niya susuportahan na buksan ang kahon. Hindi raw siya pro-defense, kundi sumusunod lang sa batas. Ngayong linggo, nakatakdang dinggin ng impeachment court ang oral arguments kaugnay ng hiling na magpalabas ng subpoena para sa mga record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at mga bangko. Sinasabing mahalaga ang mga dokumento sa alegasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo.
0: Hiniling ni NBI Director Attorney Melvin Batibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang pagtestimonya niya sa Senate Impeachment Court. Sa liham kay House Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro, ipinaliwanag ni Batibag na para raw ito sa isang commitment abroad. Imbitado raw kasi siya sa isang regional summit sa Thailand. Ready naman daw siyang tumestigo at hiniling na maitakda ang kanyang pagsipot bago mag-July 20. Inaasahan ang pag-testify ni Batibag sa alegasyon ng grave threats laban kay VP Sara matapos sumunong magbanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at later Representative Martin Romualdez.
1: Nais ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, kinukonsidera ni Escudero na gawing umaga ang trial kapag nagsimula na ang second regular session ng 20th Congress sa July 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Susundan naman ito ng regular session ng Senado pagsapit ng alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Sa ganitong paraan anya, mababakante ang Huwebes para sa iba pang mga pagdinig, partikular na sa panukalang 2027 budget. Dagdag pa ni Escudero, posibleng suspendihin ang session sa hapon kapag wala namang malaking agenda para bigyang panahon ng iba pang pagdinig para sa budget o sa mga isinusulong na panukalang batas. Hindi lang umano usaping krimen ang nangyaring pagnanakaw at pagpatay sa isang pambihirang isda sa Quezon. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, sumasalamin din umano ang insidente sa isang malawak na isyu ng pananagutan sa mga tungkuling ipinagkakaloob sa mga tao. Sinabi pa ni Torre na mahalagang magampanan ng may katapatan at malasakit ang mga responsibilidad upang makatulong sa pag-unlad ng bansa. Matatandaan nitong Lunes, ninakaw at kinatay ang isang Arapaima fish na tinatayang nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Arestado ang tatlong suspect sa kasong qualified theft.
0: Isang biktima ng kidnap for ransom ang nasagip ng NBI sa Paranaque City.

0: ang suspek. Hindi lang isa o dalawa, kundi pitong Chinese nationals. Yan ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Get up! Oh, okay. Go outside. Faster.
2: Isa ang lalaking Chinese na ito sa mga naabutan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa isang condominium building sa Parañaque City. Kasabwat nito ang tatlo pang kapwa Chinese sa umano'y pagkidnap sa isa pang Chinese national kapalit ang 2 milyong piso.
3: According to the requesting party, ang kanyang kaibigan daw supposedly ay dinidetain sapagkat tumanggi ito na makipagtulungan o magtrabaho para sa isang business venture in Cambodia. They're actually verifying kung anong klaseng trabaho itong pinipilit siya na mag-engage in. Pero alam naman natin na ang Cambodia is actually a scam hub. Maraming scam hub na itinayo dyan.
1: Wawa naman to. Get up.
2: Sa kasagsagan ng entrapment operation ay nasagip din ang biktima na natagpuan ng mga operatiba sa CR ng kondo.
3: Nung buksan yung comfort room, nakatali yung kanyang paa, nakatali yung kanyang kamay, at talagang very visible yung mga injuries sa kanya.
2: Batay sa impormasyong nakalap ng NBI, 7 raw na Chinese national ang sangkot sa krimen. Pero bagaman 4 lang ang naaresto, isinama na rin ang iba pa sa isinampang kidnapping and serious illegal detention with ransom. Tumanggi naman ang mga nahuling Chinese na magkomento kaugnay sa kaso.
4: 我不知道发生什么，当时我在房间里面看电视，在一个出租屋里面，我不知道发生什么事情。
2: Patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng NBI hinggil sa insidente habang nasa kanila na rin kustodiya ang mga nahuling suspek. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: In transition na ang Inchcape Philippines at Mazda Philippines sa pag-takeover ng C5 Pasig dealership sa Agosto. EV shift at growing Chinese competition ang nakikitang rason dito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Ibinenta na ng Inchcape Philippines ang Mazda C5 Pasig dealership pabalik sa Mazda Philippines. Joint venture ng Inchcape at Katz Group ni billionaire Felix Ang ang kumpanya, na mas magpo-focus daw ngayon sa car brands na hawak nila, which include Mercedes-Benz, Land Rover, Jeep, among others. Sa shift happens ng billionaire news channel, sinabi ni Mazda top executive Steven Tan na hindi ito break up after 16 years, kundi transition.
2: The transition is happening now. We announced it in July 1st. We will assume the operation of business sometime in August, subject to local regulation, business permits, and all those things have to be done.
1: Committed daw ang dalawang kumpanya sa seamless takeover para sa kanilang mga customer. Ayon sa isang BNC informant, isa sa mga nakikitang dahilan ay ang rapid shift to electrified vehicles. Pag-amin ni Tan, hindi ito ang brand strategy nila. Dagdag pa rito ang pag-arangkada ng Chinese car brands na isa sa mga nangunguna pagdating sa electric mobility.
2: The world changes, the Chinese industry change, and they're very efficient. And so Mazda decided that, you know, they harness what they're very good at, which is design, technology, engineering, quality.
1: Base sa Camper report as of May, bagsak ng 9% ang year-to-date sales ng Mazda, pero very pleased daw sila sa kung nasaan man sila ngayon. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionario News Channel.
0: Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban kay Jocelyn Nang Ong, ang rehistradong may-ari ng Land Cruiser na sangkot sa hit and run sa Ortigas Avenue. Pinahaharap din ng ahensya ang kanyang 20 anyos na anak na siya umanong driver ng sasakyan. Patay sa aksidente ang isang babae na sakay ng motorsiklo habang sugatan din ang isa pa niyang kasamahan. May special plate ito na SSA11 at may sticker pa ng House of Representatives. Ayon sa mga impormante mula sa LTO, kung sino-sino umanong personalidad ang ginapang ng may-ari para areglohin ang kaso.
3: Aprobado na ng Securities and Exchange Commission ang pagpapalit ng pangalan ng Prime Water Infrastructure Corporation bilang Hiraya Water Corporation. Paglilinaw ng kumpanya, tanging pangalan lang ang nagbago. Nananatili pa rin daw ang kanilang corporate registration, mga obligasyon, asset at mga umiiral na kasunduan kabilang ang joint venture agreements sa mga water district. Matatanda ang nahaharap sa iba't ibang reklamo ang Prime Water dahil sa palpak o manong serbisyo. Dati itong pagmamay-ari ng mga villar bago ibenta sa bilyonaryong si Lucio Co. Pumanaw na si U.S. Republican Senator Lindsey Graham sa edad na 71. Sa pahayag na inilabas ng kanyang tanggapan, yumao si Graham dahil umano sa isang brief and sudden illness. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay si U.S. President Donald Trump at inilarawan siya bilang isang true American patriot. Kilala si Graham bilang kaalyado ni Trump at masugid na tagapagtaguyod ng suporta ng Amerika sa Ukraine. Unang umupo bilang U.S. Senator si Graham noong 2003. Nagsilbi rin siyang chairman ng Senate Budget Committee.
0: Espesyal ang naging selebrasyon sa Brussels ng 80 years of friendship ng Pilipinas at Belgium. Silipin natin sa Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
4: Proud Pinoy moment sa Belgium, nang bihisan ng katutubong damit ng Igorot ang mannequin piece, isang iconic na simbolo ng Brussels. Ito ay para sa pagdiriwang na 80th anibersaryo ng diplomatic relation ng Republika ng Pilipinas at ng kaharian ng Belgium.
5: For 8 years, Belgium and the Philippines have built a strong relationship based on mutual respect, trust and shared values, while continuously strengthening diplomatic, economic, today, the friendship takes a special signification for one of Brussels' most renowned ambassadors, or villa, Mannequin Piece.
4: Ayon kay Ambassador Jaime Victor Leda, magandang pagkakataon sa lahing Pilipino na maipakita ang kultura at pamana nito sa kabisera ng Belgium.
6: Our event today is made even more significant as we are celebrating this year the 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Belgium and the Republic of the Philippines. What better way to honor this occasion than to highlight the long-standing cultural and historical linkages between our nations, expressed through the generations-old tradition of dressing this iconic and world-famous landmark.
4: Kinilala rin ang nagdisenyo at lumikha ng kasuotan na si Ami Balbawang, Tubong Cordillera at miyembro ng Filipino community sa northeastern Belgian province ng Limburg. Kwento ni Ami, inangkat pa ito sa Pilipinas at hamon daw ang adjustment at fittings ng costume sa mannequin piece.
7: Yung sa pagtatahi po ng costume is natahi po siya sa Pilipinas with the help of my co-designer sa Baguio City. Pero yung mga adjustments and everything, dito po siya sa Belgium naganap.
4: Nagkaroon ng maikling procession mula sa Brussels City Hall patungo sa mannequin piece kung saan nagkaroon ng maikling programa. Pinangunahan ni Nicola Edelman, opisyal ng tagapag-ayos ng mannequin piece, ang unveiling. Dumalo rito ang mga leader ng Filipino community mula sa Belgium na nagmula pa sa Gent, Antwerp at Liege. Natunghayan din ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ang Ipugao Inspired Outfit ang ika-1,205 kasuotan ng mannequin piece simula pa noong 17th century. Ito ay ibibigay sa Garderobe Mannequin Pieces bilang karagdagan sa permanenteng koleksyon ng museum. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Brussels, Belgium.
3: Hindi alintana ng mga Bantayano ng ulan para ipagdiwang ang Palawad Festival. Bukod sa pagiging makulay ng pista, simbolo rin daw ito ng bagong pag-asa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marian Uy.
8: Bumuhos man ang malakas na ulan, baliwala ito sa mga taga-isla ng Bantayan. Masilayan lang muli ang pagbabalik ng Palawad Festival. Dinaanan na ng maraming pagsubok ang Bantayan Island. Noong Setyembre lang, niyanig ng lindol ang lugar na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng harapang bahagi ng simbahan ng St. Peter and Paul. Matapos sa ilang buwan at sa kanilang pagbangon, ipinakilala muli ng Bantayan ang Palawad Festival, isang selebrasyon ng pasasalamat sa biyaya ng dagat at sa mangingisda tuwing buwan ng Hunyo at sa kafiestahan ng St. Peter the Apostle.
9: The devastation was not really as bad as in other places, but as you can see, we are now celebrating the 25th anniversary of the Palawad Festival, the festival of the seas and the dance of the fishermen. So it only shows the resilience and the gratefulness of the Bantayanons and the desire to always transcend whatever difficulties and challenges that we face. Arabay! Ato na kita!
8: Sa street dancing, ipinakita ng mga contingent ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bantayan, gawa sa mga recycled material tulad ng seashells sa mga kasuotan. Maging ang awit ng Palawad na lingwaheng Bantayanon nakapagbigay saya sa mga taong naging parte na ng selebrasyon sa loob ng 25 taon.
10: Yung buhok ko, my skin just stood up and I was tearful because I could still remember the early years that I was part of that. And then I saw that the festival has now thrived throughout the years.
8: Dahil nawala ng 8 taon ng festival, umaasa ang mga taga-Bantayan na maging taunang tradisyon ang pagdaraos ng kapestahan. Dahil sa pamamagitan nito ay muling nabubuhay ang kanilang kultura at mga tradisyon. Isa rin itong paraan ng pagbibigay pugay at taos-pusong pasasalamat sa masaganang biyaya ng dagat na bumubuhay sa kanilang komunidad. Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
0: Dinumog ng fans of all ages ang OPM Con 2026 pero bukod sa performances, agaw pansin ang pag-attend ni Pure Gold Air Vincent Ko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lane Garcia ng Abante.
11: Dumagundong ang Big Dome sa malakas na hiyaman at palakpakan ng audience sa OPM 2026 sa Araneta Coliseum. Libu-libong concert goers ang dumalo para sa once a year na pagsasama ng mga OPM artists sa iisang concert. Spotted ang businessman at Pure Gold president na si Vincent Co kasama ang ilang malalapit na kaibigan at kaanak. Nag-enjoy ang businessman sa kabila ng issue ng naunsyaming kasal sa Espanya kay Bea Alonzo. Tinapos ni Vincent Co ang concert. Pasabog ang performance ng T-pop group na Kaya, Alamat, G22. Nag-perform din sina Sam Concepcion, Jay Durias, Jet Pangan, Skusta Klee, Flo G at Ben and Ben. Nasorpresa naman ng lahat sa mga harana ng parokya ni Edgar vocalist Chito Miranda. At syempre, ang inaabangan ng lahat, ang Kings of Hip-Hop SB19 na talaga namang world class ang performance on stage. Sabayan pa yan ang collaboration with Bamboo. Para sa Agenda, Lane Garcia, Abante.
12: The Venus Rosewater Dish now has its new owner. Wagi si Linda Nazkova contra fellow Czech national na si Carolina Muchova sa singles tournament ng Wimbledon 2026. After winning, flinext niya ang trophy right at Wimbledon's balcony. Ang kanya daw first ever Grand Slam title ay tribute for her mother.
13: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
12: Nazkova ang youngest woman to win the Grand Slam since 2011. Siya rin ang fourth Czech woman to win the grass court major sa loob ng apat na taon.
3: Balik Pilipinas na si Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang historic campaign sa Wimbledon. Mainit siyang sinalubong sa NAIA Terminal 3 ina POC President Abraham Bumble Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tiangco at PSC Chairman Patrick Gregorio. Kasama rin sa pagsalubong ang mga batang tennis player at isang cultural music ensemble. Kasabay nito, pinaplantsa ng isang hero's welcome para kay Ayala. Magkakaroon din ng libreng grand homecoming fan meet ang tennis sensation sa Makati City ngayong Miyerkules, July 15. Bago umuwi sa Pilipinas, off the court si Pinay tennis star Alex Ayala. Spotted siya sa concert ni Puerto Rican singer Bad Bunny sa Stockholm, Sweden. Isa si Alex sa selected guests sa La Casita segment sa concert kung saan wini-welcome ang VIPs at chosen fans to join the stage. Happy naman ang fans ng young tennis star knowing na may time siya mag-enjoy.

0: sa kabila ng preparations para sa series of tournaments.
1: Nabuhay na naman ang usapin ng pagiging groomer umano ng aktor na si Coco Martin sa partner na si Julia Montes. Yan ay matapos kumalat ng video clip kung saan inamin niya ang tangkang pambobola sa aktres noong 13 years old pa lang ito. Sabi ng netizens, disgusting daw ang tila pagpapalaki na ni Coco kay Julia at hindi raw ito dapat ininormalize. Ilan din ang pumuna sa kanilang talent management dahil hindi raw ito dapat pinayagan na makipagtambal sa kanilang mga projects given their age difference. Ilan naman ang tila nagtanggol sa aktor. Mukha naman daw kasing okay lang ang setup ng relasyon nila ni Julia. Ang mahalaga raw, hindi pinilit ni Coco at he waited until Julia grew up. Coco is now 43 years old, habang 31 naman si Julia.
0: Isang linggo matapos ang pagdiriwang ng 250th Independence Day ng US, hindi lang selebrasyon ang nagpaingay sa Filipino community sa Amerika. Ang ilan sa ating mga kababayan, bangungot ang naranasan. Narito ang Agenda Weekend Report mula sa North America.
2: Ako si Henny Espinosa, narito ang mga balitang gumagawa ng ingay sa buong North America. Ito ang Agenda North America.
3: Magsimula tayo sa Mississippi kung saan patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang 18-year-old Phil-Am matapos ang isang July 4th outing. Narito ang latest.
4: Para kay Christine Wansley, naging realidad ang pinakamalaking bangungot ng isang magulang. Ang kanyang 18-year-old na anak na si Nolan Xavier Wells, hindi na nakauwi ng buhay matapos ang isang 4th of July outing kasama ang mga kaibigan. Sa isang press conference sa New York, nanawagan ng kasagutan si Christine habang patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang anak.
5: We just wanna know. What happened? And why our baby didn't come home? That's our biggest thing.
4: Si Wells ay isang Black Filipino teenager mula sa Ocean Springs, Mississippi, na nagpunta sa Horn Island sakay ng bangka kasamang ilang kaibigan noong Independence Day. Matapos hindi makauwi, inireport siya ng kanyang pamilya bilang missing. Pagkalipas ng dalawang araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa tabing dagat ng isla. Ayon sa mga otoridad, aktibo pa rin ang investigasyon. Nananawagan din sila sa sinumang nasa Horn Island noong July 4th na magbigay ng mga litrato, video o impormasyong makakatulong sa investigasyon. Humingi na ng tulong ang pamilya kay Civil Rights Attorney Ben Crump na naniniwalang dapat magkaroon ng isang independent investigation dahil wala silang tiwala sa kasalukuyang investigasyon.
6: It is because the family has distrust of the Mississippi law enforcement officials giving them a fair investigation where their black son ended up dead after going out on a boat with three young white men. The history of Mississippi is something that they don't just read about in books, but it's a lived experience for many black Americans.
4: Ayon kay Crump, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Kabilang kung bakit natagpuan ang cellphone ni Wells sa ibang lugar at hindi kasama ng kanyang bangkay. At ang magkakaibang pahayag tungkol sa mga huling oras bago siya mawala. Samantala, sinabi ng Jackson County Sheriff's Office na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play. Ngunit binigyang diin nila na patuloy pa rin ang investigasyon.
6: What teenager would leave their phone behind if they're gonna stay on this island? What teenager wouldn't take their phone? And so it's not adding up.
4: Para sa pamilya ni Wells, ang pinakamahalaga ay ang pag-alala sa kanyang buhay at ang pagtuklas sa katotohanan kung ano ang talagang nangyari sa kanya.
5: Nolan is the kindest soul. He never met a stranger. He loved everybody. He didn't care.

0: If you were black, white, purple, green, looked like a marshmallow, like he just wanted everyone to be in peace with one another.
1: Hinala ng mga investigador, posibleng nalunod si Wells. Habang wala pa silang inaalis na anumang posibilidad, hindi pa rin inilalabas ang resulta ng state autopsy.
2: Mula Mississippi hanggang Southern California, ang isang 4th of July celebration ay naging bangungot din para sa isang Filipino family matapos tamaan ng isang ligaw na bala ang isang Pinay habang nanonood ng fireworks display. Narito ang ulat ni Albert Bataclan.
3: Pasado alas 9 ng gabi noong ika-4 ng Hulyo, nagliwanag ang kalangitan sa itaas ng West Covina's Sportsplex sa tindi ng kulay ng paputok. Kasama dito ang pamilya ng mag-asawang Henrik Macalintal at Ana Evangelista nang biglang mauwi sa isang malaking bangungot ang pagdiriwang, 4 na minuto mula sa simula ng palabas.
4: My wife yelled in pain, not in excitement. Then I looked, checked with my phone flashlight. I saw a hole on her jeans.
5: Masakit din, masakit.
3: Tinamaan ng bala si Evangelista, ngunit walang malinaw na putok ng baril o nakitang flash. Ayon sa West Covina Police, ito ay isang kaso ng celebratory gunfire or illegal na pagpapaputok ng baril sa ere. Binutas ng bala ang pantalon at bumaon sa hita ng biktima. Mabilis na humingi ng saklolo ang kanyang asawa kaya dumating ang mga first responders at isinugod siya sa ospital. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaang lungsod upang ipabatid sa publiko ang takbo ng investigasyon at ipaliwanag ang matinding panganib ng indiscriminate firing. Ayon sa West Covina Police, isang malaking hamon ang pag-iimbestiga ng ganitong mga kaso. Napakalawak ng search radius at ayon sa otoridad, malamang ay walang kamalay-malay ang sanarin na muntik siya makamatay.
4: Well, the worst case is if the bullet, even though it, you know, hit her femoral artery, could land literally on her head.
3: Nakalabas na ng ospital ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang tahanan physically at emotionally. Nakiusap naman ang mga otoridad sa mga residente sa loob ng 2-mile radius ng Sportsplex na suriin ang kanilang mga doorbell camera at vehicle dashcam footage noong gabi ng July 4 sakaling may kritikal na ebidensyang makakatulong sa paglutas ng kaso.
4: Cherish the moment with your loved ones. We don't know what is tomorrow.
3: Sinubukan natin kunan ng pahayag ang Filipino-American na Mayor Pro Tem ng West Covina na si Oli Cantos pero hindi pa nito sinasagot ang ating tawag o sulat. Samantala, ang West Covina Police naman ay humihingi ng tulong ng publiko para sa kahit anong impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Mula dito sa West Covina, California, Albert Bataclan, Agenda North America, Bilyonaryo News Channel.
2: Sa San Diego, California, ang pamilya ng Pinay na si Maya Miliete ay nananapit na sa matagal nang hinihintay na hustisya, mahigit 5 taon matapos siyang maglaho. Guilty ang hatol ng isang jury sa Chula Vista sa Pilipinong si Larry Miliete sa kasong first-degree murder kaugnay sa pagkawala ng kanyang Pilipinang asawa na si Maya Miliete noong 2021. Bagamat hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ni Maya, 8 linggong inihirap ng prosecution ang kanilang kaso gamit ang circumstantial at digital evidence. Ayon sa kanila, pinaslang ni Larry si Maya matapos nitong sabihin na gusto na nitong makipaghiwalay. Iginiit naman ng defense na walang physical evidence na nagpapatunay na pinatay si Maya at posibleng kusa lamang itong umalis. Si Maya at si Larry ay may 3 anak. Nananatiling nakakulong si Larry mula nang maaresto siya noong October 2021. Wala pang itinakdang petsa para sa kanyang sentencing. Sa Southern California pa rin, isang Pinoy na dating sheriff's deputy ang sinintensyahan ng pagkabilanggo sa federal prison matapos makonvict sa isang civil rights case.
1: Naharap sa 5 taong pagkabilanggo ang dating San Diego County Sheriff's Deputy na si Jeremiah Manuyag Flores matapos mahatulan ng guilty verdict noong Disyembre nang patunayang gumamit ng excessive force si Flores at pinagtakpan niya ang insidente kung saan na-injure ang isang pre-trial detainee. Tinulak umano ni Flores ang inmate papasok sa isang selda sa San Diego Central Courthouse. Dahil sa lakas ng pagkatulak, bumangga ang biktima sa pader at nabalian ang spinal column. Halos 2 oras umanong nakahandusay ang biktima sa sarili nitong dugo nang hindi binigyan ng medical aid ng Pinoy.
2: On the lighter side of news, may panibagong karangalang ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Isang Filipina chef ang nanalo sa Top Chef Season 23.
1: Si Roda Magbitang na tubong Antipolo Rizal ang itinanghal na Top Chef Carolina Season 23. History-making ang Pinay dahil siyang kauna-unahang chef mula Hawaii na nanalo sa popular na cooking competition. Patuloy na hinahasa ni Magbitang ang kanyang culinary skills bilang executive chef sa Canoe House sa Maunalani Resort sa Big Island. Maliban sa titulong Top Chef Carolina Season 23, nanalo rin si Magbitang ng $250,000, isang feature sa Food and Wine magazine, appearances sa mga major culinary events, at mga pagkakataong ma-showcase ang kanyang mga pagkain sa James Beard House.
6: Top Chef has been around for so long, and there's a reason why that is, and there's a reason why it's got so much following, and the people that even do not, like, that didn't win the competition have gone on and done fantastic things with their career. And so, you know, it's hard to not see it as a stepping stone for something bigger and greater than yourself and what you're currently doing.
2: At dyan nagtatapos ang Agenda North America. Ako si Henny Espinosa, maraming salamat. At hanggang sa muli.
7: Here at home, muling kinilala ang Billionaire News Channel sa second Asia-Pacific Top-Notch Men and Women Achievers Awards. Recognized in BNC as the Top-Notch News Channel of the Year, the prestigious awards were given as or sa individuals and organizations that have demonstrated excellence sa kanilang larangan. Pinarangalan din during the ceremony ang Abante bilang top-notch online radio and TV station. The recognition further highlights Abante and Billionaire Group's commitment to delivering timely, credible, and relevant news to Filipino audiences.
8: Congratulations to BNC for raking awards. Mm-hmm.
7: Congratulations BNC and Abante. At kung nakikita nyo naman po yung North America natin, very well produced and timely.
8: Oo nga. At dapat abangan nila mas marami pang balita all over the world dito lang sa BNC.
7: Yes, at yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
8: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita. May agenda.

umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionaire News Channel.
1: In a time when every issue has two sides.
2: It said that it is also initiated.
3: Nashock ako din sa mga salita niya.
4: It is a matter of personnel and resources management.
5: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
1: But here, every voice gets heard.
6: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
7: Baka naman may abubad.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.
8: Kaya habang ang ilan po, hindi naman lahat, sa ating mga politiko ay nagdadala ng kahihiyan sa ating pong bansa. Ito po naman ang ating mga atletang, ating pong mga artist, ang ating pong mga artista, singers, ang nagdadala naman po ng kaligayahan at ng mapagmamalaki ng bayang Pilipinas. So, sapat ba ang binibigay na suporta ng gobyerno sa mga Pilipino who have proven to be talented in so many areas? Upang masagot ang mga tanong na ito at malaman kung ano ang mga plano ng pamahalaan para mas mapalawak ang sports development sa Pilipinas, via Zoom, ang chairman ng Philippine Sports Commission, Patrick Gregorio. Hello, sir. Magandang araw
9: po. Good morning po.
8: Yes,
9: magandang
8: po.
9: Araw, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga for this opportunity. Thank you for this invitation. Mabuhay po from Cebu City.
8: Ah, from Cebu. Naisip po namin, Chairman, kasi of late, hindi ba nakaka-proud? Ang dami, medyo marami na rin po sila ano, na nananalo sa mga international competitions. Mga Pilipino na inaangat ang kamalayan ng buong mundo na merong mga Pilipino na ganito. So, sinabi po ninyo na investment ang sports, hindi gastos. Pero bakit hanggang po ngayon ay maraming national athletes umaasa pa rin sa private sponsors para sa training, equipment, international exposure? Hindi po ba indikasyon itong malinaw na kulang pa rin ang government support?
9: Thank you for that opportunity to explain. Actually, dalawa po yan. Since I was appointed as chairman of President Marcos last year, July of last year, ang background ko po talaga is 30 years of corporate experience. So, ngayon po na ako ang chairman, ma-explain ko po mabuti.

0: na ang Philippine sports or sports in general, kailangan po talaga pakikipagtulungan yan ng corporate at ng gobyerno. Kasi po ang corporate, malaking bagay po sa kanila ang sports marketing at sports branding. So, hindi po natin talaga tatanggihan lahat ng tulong at suporta na mabibigay nila para sa National Sports Associations at sa mga atleta. Now, pagdating po magkurina sa government, alam niyo po, it has never been so good. It has never been like this. Dahil grabe po ang suporta ni Pangulong Marcos, grabe po ang suporta ng PAGCOR. Alam niyo po, ang PAGCOR, nagre-limit po yan ngayon. Simula noong January, nagre-limit po yan ng 5% of their total gross revenue to the Philippine Sports Commission para po sa mga atleta. So, lahat po ng suporta, tatlo lang, Ma'am Corina, athletes' welfare, development of regional training centers all over the country, and number three, sports as a tourism and economic supporter para magbidibisyo rin ang turismo at ang ekonomiya natin. Lahat po yan, ginagawa po natin ngayon sa Philippine Sports Commission.
1: Okay, you just came in, ano? Palagay po ba ninyo, I mean, the term of President Marcos would be enough to jumpstart it or to inject it with adrenaline? Kasi po, hindi po ba dapat ito grassroots development? O kaya magtayo po ng mga regional training centers. Meron po ba kayong long-term plan so that children, while they're still kids, can focus on something they can be good at later on?
0: Yes, thank you. Actually, we have two more years, no? 2028 pa po matatapos si Pangulong Marcos. So if you ask me po, I've been here for 1 year, I have two more years. Yes, we have time and we are doing that, ma'am. Hindi na ito plano. Ginagawa na po natin ito. And ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission. Hindi na lang po ang atleta na sa Rizal Memorial sa Maynila, na sa Phil Sports sa Pasig, or na sa Baguio Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na. Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang Candon City in Ilocos Sur, Regional Training Center for Archery. Ang Bukidnon po, Regional Training Center for Boxing. Ang Cagayan Isabela po, Regional Training Center for Rowing because of the very nice Cagayan River. Nandito po ako sa Cebu ngayon, ginagawa na natin yung Regional Training Center for Arnis at that sport. So yan po ang mga ginagawa natin. And talaga pong very strategic to, Ma'am Corina. Hindi lang po, ito po talagang in partnership with the LGU, in partnership with the corporate sports sector, and then prime mover po ang Philippine Sports Commission.
2: Oh. Chair, paano naman ho yung allowance ng mga atleta na halimbawa magko-compete sa iba't ibang mga bansa? Ano po ang support ang ibinibigay ng PSC, sir?
0: Yes, Sir Willard. Alam niyo po, a few days after I was appointed, we immediately increased, no, across the board the allowances of all Philippine athletes. Binigyan po natin yan ng 5,000 pesos across the board. And every time they travel abroad, there is an allowance given to them. Every time they win in the international competitions, there is a reward given to them. I'll give you an idea po, kasi batas po ito. Pag nanalo po sila sa Southeast Asian Games, ang higit kumulang po, mga 300,000 ang ginto. Tinatapatan po ni Presidente Marcos yan. So sa bawat ginto po, more than 700,000. Pag may corporate pa ho, 1 million. So for example po, si Kyla Sanchez na nagkamit ng 5 ginto sa Southeast Asian Games, you can just compute easily po, mga 4 or 5 million po ang nakuha ng atletang si Kyla na napakahusay sa swimming. Pagdating po ngayong Asian Games sa September sa Nagoya, ang premyo po ngayon na binibigay ng gobyerno dyan ay kumulang 4 na milyon bawat ginto. So kung mayroon tayong atletang mananalo ng 2-3 ginto, 8 at 12 million na po yan. Sa Olympics po sa LA, ang binibigay po ng gobyerno dyan, bawat ginto, 10 million po. Kung 2 pong panalo mo, 20 mil na po yan. Wala pa po yung private sector support. So, lahat po yan, nakaplano, nasa batas, may suporta ang Kongreso, may suporta ang Senado, may suporta po ang Office of the President. sa at pinapangunahan po ng Philippine Sports Commission sa tulong po ng PAGCOR.
2: Si Chairman Pato, naging chairman din ng Philippine Basketball Association, Corina. Mm. And syempre, basketball crazy ang mga Pilipino. At kanina nabanggit na ni Chairman na may mga regional training centers ano, sa iba't ibang mga sports. Pero in terms of order of priority, Chair, meron bang pinaprioritize na iba pang mga sports para i-develop ang mga batang Pinoy?
0: Yes, maganda po yung ano, syempre ang basketball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Ang volleyball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Pero pumapasok na po tayo sa Philippine Sports Commission sa medal-rich individual sports. Ano po ito? Archery, swimming, shooting, weightlifting, gymnastics. Yan po, talagang strategic po ang pagpasok natin dyan. Sa archery na lang po, Sir Willard, alam niyo po, ang Philippine Youth Archery Team ngayon at ang National Team ng Archery ngayon, ang coaches po natin, yung pinakamagaling na Korean coach, Olympic coach ng Korea, kinuha po natin para magturo sa atin ng archery. Ang after one year po na nandito siya, si Coach Ryu, na Olympic coach ng Korea na nandaming ginto sa Tokyo at sa mga Olympics na nilalahukan ng Korea. Alam niyo po, ang National Youth Archers natin nagkamit ng 30 medals, 13 gold medals in Singapore last week. Hindi po nangyayari yan. So ganun po ka strategic yung mga programa po natin sa Philippine Sports Commission.
2: Hmm. Ano na ho ang paghahanda niyo, sir, para sa next Olympics? Sino mga sasabak?
0: Ang unang pinaghahanda natin, Sir Willard, is the Asian Games in Nagoya ngayong September. Ang lead po dyan si Philippine Olympic Committee, President Bambol Colentino. Ang maganda pong maisip ng mga kababayan natin, in 2018 in Jakarta, we had 4 gold medals. In 2022 in China, we had 4 gold medals. Dapat po malampasan natin ang 4 gold medals ngayon sa Nagoya. And then we prepare for the Los Angeles Olympics in 2028, sir. And nung huling Olympics sa Paris, nagkamit tayo ng 2 gintong medalya. Pero kaya po ba natin higitan yung 2 medalya na yan sa Los Angeles? Ang sagot ko po, opo, kaya po natin. Ang gagaling ng weightlifters natin, prime na prime pa si Caloy Yulo. Meron pa po tayong maraming mga youth athletes na talagang pumuporma sa larangan ng sports. Kaya tama po si Ma'am Corina kanina, ang dami pong nananalo ngayon at talagang feeling ko at talagang pong sasangayon po kay sa akin, talagang sports is good news.
1: So, sir, ito pong mga nananalo ngayon, ano, may kinalaman po ba ang government, not just during your term, but way, way before, because they're what, in their teens or early 20s, may kinalaman po kaya ang gobyerno sa paghubog sa kanila? Dahil po, pagka pinag-usapan halimbawa yung kwento ni Manny Pacquiao or maybe yung kwento ni EJ Obiena or Carlos Yulo, kumbaga parang sariling sikap sila. At parang ginapang pa ng kanilang mga magulang yung pagsuporta sa kanilang training since they were little para lang mahubog sila ng tama and later on gain the attraction or the attention of government nung sila'y magaling na. Ang point ko po, meron po bang sapat na pondo o may balak po ba kayo magkaroon ng programa para sa mga bata pa lang, mabigyan po sila ng, you know, allowance or time in coordination with the DepEd para bata pa lang nahuhubog na ang mga batang ito?
0: Yes, ma'am. Very excited ako sagutin yung tanong na yan. Totoo po yan at ang PSC since the 1990s, nakafocus po talaga yan sa elite athletes. So elite athletes means the national elite athletes who have the potential to win in the SEA Games, Asian Games, and Olympics. So, para pong ang nangyayari dyan, mahusay ka na, may potential ka na, susuportahan ka na ng gobyerno. Pero sa panahon po natin, the last 4 years ni Pangulong Marcos, binago po natin yan. Ngayon po, sa PSC po ngayon, lalo na sa programa pong bagong PSC, nung na-appoint po ako, naglagay na po tayo ng National Youth Training Pool. Dahil yun po ang sumusuporta sa regional training centers. Yung mga retired athletes po ngayon, hinihikayat natin, bumalik na kayo sa probinsya nyo, you will become regional training center coaches. Linalagyan na po natin ng budget yung mga

0: yung mga atletang bata kasi ho, wala namang elite athlete kung walang grassroots. So for example, Ma'am Corina, there is a small town in Cavite called Ternate. Beside it is a very big river. 2 years ago po, sinimulan ng Philippine Rowing Association yung mga batang anak ng mga isda na nandun to teach them to row because there's a competition called beach sprint rowing. Mm-hmm. 2 years ago, mga anak ng mga isda tinuruan, nagdala tayo ng foreign coach sa Ternate po sa lugar ni Governor Remulla noon tsaka ni Congressman Tolentino. Alam mo ma'am, sinali ko sila sa Vietnam, sinali natin sila sa Thailand. 2 years ago, last place sila ng last place. Sabi ko nga, nagkakapi na yung kalaban sila, parating pa lang. Alam mo ma'am, 2 months ago, they were Asian beach sprint champions. Mm. 3 ginto po ang panalo nila. Wow. And 2 days ago ma'am, itong mga anak ng mangingisda, bawat ginto po, they are 13, 14 years old ma'am. Ang binigay po ng gobyerno, tigwa 100,000 po. Yung isang bata po, 2 ginto, 200,000. Na hindi po nila pinangarap, hindi po nila akalain, but because of the Regional Training Center program of the Philippine Sports Commission, nautos po talaga ni Pangulo ito, yan na po ang nangyayari ngayon. So ako po, kaya I travel, parang every week I travel because I really put up regional training centers kasi nakita na po ng mga local government units. Teka muna, ang ganda naman ang ginagawa ng PSC ngayon. Pumupunta na kayo sa probinsya at tinatatag nyo yung sport kung saan sila magaling. Para pong one town, one product. Ito po, one town, one sport. Kung saan mo magaling. Yun po ang ginagawa namin ngayon, ma'am.
1: Kasi sa ngayon, sa bawat barangay may basketball court, di ba? Pero meron din po pala tayong mga champion league ng baseball. Meron din tayong magagaling na soccer players. So hindi na lang talaga
2: basketball.
1: Hindi na lang talaga basketball. Hindi po ba meron pa tayong mga atletang magaling sa yelo? Pero naman po tayong yelo dito. Yes.
0: Alam niyo po ice ma'am, hockey. Yung baseball. Yung baseball 1950s, 1960s ang galing-galing natin diyan. Ngayon ho, by October, November 2026, na-rehabilitate na po natin yung historic, iconic baseball field natin sa Rizal. Kung saan ho, naglaro yung mga tanyag na Babe Ruth at Lou Gehrig. Ginagawa na po ngayon yan. So, sa kasunduan namin with the Philippine Baseball, gagawa na ho ulit tayo ng mga tournament. Alam niyo po, may ginagawa kami kasama ang Bucor. Ma'am, gumagawa kami ng 4 na baseball fields in Iwahig, in Palawan. Because ang dami nilang lupa, ginagawa namin ng Regional Training Center for Baseball, ma'am. So, ngayon, sabi ko nga dito sa, ano, kakagaling ko lang ako sa Kawayan, Isabela. Alam niyo yung river doon, napakaganda, napakahaba, 4 kilometers. Yung mga bata ho ng Kawayan ngayon, nandun na sila nagsasagwan. Sabi nga nila, sagwan as one. So, it is a beautiful program po na ginagawa po ng Philippine Sports Commission.
1: Basahin naman po natin ngayon mga komento ng ating mga manonood tungkol sa usaping ito. Sapat na nga ba ang suporta ng gobyerno sa sports development natin?
2: Nang tanungin natin sila online, ang sabi nila? Sabi ni Analita Doroha, walang pondo kakapal ng mukha. Philippine team aasa sa sponsor, kakahiya.
1: O sabi ni Sir, hindi daw totoo yan. Sila ay parating nakasuporta. Marlon Vinta Marquez IV, hindi sapat at kulang na kulang. Kita mo yung ibang atleta natin sa ibang bansa. Naglalaro dahil sa kakulangan ng suporta. Hanggat may politika at kurakot sa sports, ay nga pa rin tayo.
2: Sabi naman ni Elmer Gerigdig, mayroon ba? Para lang yun lahat sa mga opisyales. Maliliit na lang sa atleta. Pa-comment natin, pasagot natin si Chairman Gregorio.
1: O, sige. Oh. Okay, Calix Kent Castelo, tapusin muna natin. Sige. Puro magnanak. Ito po kasi yung sentiment. Bakit ganun ang iniisip ng iba? Puro magnanakaw tapos sapat?
2: Ayan. Sabi naman ni Arnold Hoyoa, hindi po. Wala kasing kickback dyan.
1: Ayun. Sir, bakit... very quickly, because we have to end the show, no? What do we do para ang mga tao kumbinsido na ang mga batang atleta, hinuhubog pa lang sila, ay may suporta na from government?
0: Tingnan po natin yung bigger picture, ma'am. Alam niyo po, nung Paris Olympics, yung 2 gintong medalya ng Pilipinas, tayo po ang number one sa Southeast Asia. Mm-hmm. Tayo po. Nung uli pong Southeast Asian Games, lahat po na pinanalo ng ating gold medal, 60% po Olympic sports. Number 2 po, yung pag tinignan nyo ho yung, kanina narinig ko po yung komento on the food, alam nyo po ang food ngayon sa Philippine Sports Commission, pag tinanong nyo ho yung mga atleta, five-star chef po ang nagki-cater ngayon, si Billy King ng Les Offlay. Sinuport, 40 years na po siya sa Pilipinas, sabi niya, it's time for me to help the Philippines, tulungan ko ang mga atleta, five-star catering na po tayo sa mga atleta natin. Kung wala po sila sa Rizal Field Sports at Baguio, tayo po'y nagbibigay pa ng meal allowance. Tayo po'y nagbibigay ng pagbumiyahe po sila. Pag tinignan niyo yung mga bag nila, ang gaganda po ng mga bag nila. Yung mga uniforme po nila, mismo hong yung national team po ng Italy na naka-Armani, nakikipagpalit ng jacket sa Philippine team kasi mas maganda raw yung jacket natin na very colorful. So, gusto ko lang po paliwanag. Dito po sa sports, talaga pong sacred po ito. Hindi po natin ipagkakait sa mga bata ito. And grabe po ang suporta ng gobyerno. Grabe po ang suporta ng PAGCOR dito.
1: Ayan po. Sir, kailangan pa po nating gumawa ng isa pang episode ano po, para sa ating talakayan. Alam ko pong napakarami pang kailangan pag-usapan at aanyayahan po namin kayo ulit. Ano po, kahit sana po dito naman po kayo sa aming studio next time.
0: Ay, yes ma'am. Excited niya akong pumunta dyan para makilala kayo personally. Kaso nagkataon lang po nasa Cebu. Pero pupunta po ako ma'am.
1: Thank you. Yan po, Hepe po ng Philippine Sports Commission. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi tayo magpapalito.
2: Walang mga api, kundi tayo magpapapi.
1: Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Ayan, grabe. Thank you, Thor. Grabe naman. Ramdam na ramdam namin yun.
1: Salamat, diba? Salamat.
0: Yan talaga yung, that's kind of the, parang yung song na talagang hindi mo lang kinakanta. Kailangan mo talagang pagdaanan, intindihin, at damhin. Tama ba? Tama ba?
1: Tamang-tama, Kong.
0: Diba? Welcome, Thor, to Sessions with Brian Yamsuan.
1: Salamat, Kong. Thank you for having me here. Maraming salamat.
0: Diba? Grabe.
1: Ang saya pala dito.
0: Oo, sobra. Sobrang saya dito kasi basta kasama mo si John Bunda, masaya.
1: Siyempre, oo.
0: There's No Easy Way is one of the most iconic heartbreak ballads of the 1980s. Through Thor, the voice, the song becomes even more personal because heartbreak is never simple. Walang madaling paraan para magpaalam, lalo na kung may pagmamahal pa rin natitira. Ano masasabi mo dun, Thor, di ba?
1: Yung song kasi, yun, kahit anong sabihin mo pag sa tungkol sa love, masakit palagi. Kahit na sabihin mong hindi mo masyadong mahal, pero pagkasama mo every day, tapos biglang naghiwalay kayo, masakit pa rin eh. Oo, so totoo. How much more kung mahal na mahal mo talaga?
0: Totoo talaga yan. Tama yung sinasabi mo, Thor. Because tonight's episode is called When the Heart Speaks. And I think that theme fits you perfectly because when people hear you sing, they don't just hear technique. You are known as the Philippines' Master of Soul. But before the titles, the awards, and the voice, your music journey started in a very humble and meaningful place. The church choir in Davao. Tama
1: yes,
0: ba yun?
1: Kong. Yes, Kong. Tama. Kasi yung parents ko talaga, very active sa church. Hmm. Yung tatay ko, lay minister. Yung nanay ko naman, sa charismatic. Siya yung presidente ng mga kung anumang... Sa Davao kasi ako, nakalimutan ko na yun. Basta GKK yun. Siya yung presidente palagi sa mga ganon. Ano talaga ako kung mahihain akong bata. Ayoko na nilalagay ako ng nanay ko sa kung saan-saan.
0: Talaga?
1: Kasi gusto niya akong matrain sa choir, ganon. Gusto niya akong, pag may bisita sa bahay, gusto niya akong pakantahin palagi.
0: Kaya sabi nga nila, yung pagtatago mong yun, dapat pala talagang tinago ka muna.
1: Oh.
0: Para mas maramdaman ka namin ngayon, di ba? Astor Dulay.
1: Love na love ko talaga yung music ako.

0: ever since. But hindi ko alam na ito yung magiging source of living ko na seryoso. Yung banda ko mismo na discover ni Sir Alvin Manaksan ng Dyna. To make the long story short, pumunta kaming Manila after just a few months. Tapos, alala ko pa, dahil wala kaming mga pera eh. Meron din ako mga in-applyan na trabaho. Dati kasi graduate ako ng Ateneo de Davao eh, dati. Uh-huh. Tapos, nag-apply din ako ng mga trabaho-trabaho. Natatanggap ako, pero ayaw ko pag ayaw wala sa Davao kasi gusto kong mag-sideline pa rin ng kumanta.
1: So,
0: naano ako sa Cebu, sa Cagayan, di ko tinatanggap. Tapos nagagalit yung tatay ko, but wala kang makukuha sa pagbabanda mo. Yun yung sinasabi niya sa akin. Kaya, sabi ko sa tatay ko, tay, bigyan mo lang akong 2 years. Pag walang mangyari, uuwi ako.
1: Ito naman, what's inspiring about your journey is that you were already respected in the industry even before the public got to know you more widely. You were not just singing on stage, you were also helping other artists find their own voices. You became a vocal coach to major artists, including some of the country's most recognized names. As a vocal coach, what do you usually look for in a singer?
0: Ang una ko kasing tinitingnan ko sa singers, as in, dalawa lang yung apinado.
1: Oh,
0: you have to always be in tune.
1: Yes.
0: And then puso.
1: Oh.
0: Yun yung pinaka... pinaka basic na dapat na andun sa singer.
1: Uh-huh.
0: Saka na yung kung meron kang extra na kulot-kulot, why not?
1: Uh-huh.
0: Kung meron kang high notes, why not? Meron kang growl, sige, go. Basta, kailangan nandun lang yung puso palagi.
1: Ito, speaking of emotional connection, millions of Filipinos may have heard your voice even without realizing it. You became part of the live musical crew and backing vocals for Gandang Gabi Vice. Your voice was already part of People's Weekly television experience. Ito naman, how important were those behind the scenes years in shaping you as a musician?
0: Alam mo kung kasi I released 2 albums already before I became a backup singer again. Nung first album, okay naman. Nagkaroon ng hits sa mga high-end na mga mga radio stations. Number one yung song ko. Kaya lang, siguro pag hindi mo time, hindi pa talaga eh. Kasi biglang, ang nangyari no, nag-away yung parang sister companies. Tapos nawala, naputol na yung yung promotion. Kasi wala na eh, nag-away-away na sila. Nadamay ako yung naging parang collateral damage. Pero sabi ko kay Lord, sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, tutuloy ko pa ba to? Tapos, dasal ako, tapos wala pa akong nasagot. Sabi ko, sige, dito na lang muna, balik backup ako, magpa-backup ako, basta nasa music ako, masaya ako.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko. So, and then, babaka po kay Angeline Quinto. Hindi alam ng marami yan. Babaka po kay JR, kay Martin, kay City. Nagulat nga si City kasi nung anniversary concert niya noon sa Music Museum. Nakita niya ako, sabi, magigess ka ba? Sabi, hindi, backup mo ako. Uy, huwag kang mag-backup, sabi niya.
1: Parang natakot eh. Kahit naman ako.
0: Hindi kasi
1: ang ginagawa mo dito, backup, tinga.
0: pero natouch ako kung kasi kami kasi ni City, pareho kaming Warner artists.
1: Mm.
0: So sabay kami nang nagko-concert dati, nagmamoshow. Tapos biglang balik backup ako. Pero I have nothing against being a backup singer. Oh, kasi ang laki kayang kita ng backup singer. Tapos sabi ni City, bakit ka mag-backup sa akin? Ayoko. Sabi, hindi, okay lang talaga. Tapos natatawa nga din si LK noon. Uh-huh. Tapos sabi niya, hindi ganito. Sige, mag-backup ka sa akin pero pakakantayin kita ng isa.
1: Uh-huh.
0: Binigyan niya akong spot. Gumanta akong overjoyed sa niya. Sobrang na-touch ako. Pero ako naman, parang, di, okay lang talaga. Kasi parang, feeling niya kasi parang sabay kami nag-start eh. Sabay kami naghalos ng release
1: ng album. Hindi, okay lang ako. Kailangan ko ng sweldo ngayon. Huwag mo na ako tanggalin dito.
0: Tapos, eto pa kung, nag-backup ako kay Angeline Quinto. Tapos nakita ako ni Richard Poon. Ngayon, pinakilala niya ako sa Cornerstone. Kay Sir Erickson. Sabi niya, narinig mo na ba to? Narinig mo na yung Duets With Our album. Pinakinggan ni Sir Erickson after 3 days. Meeting ako ng Cornerstone. So doon na nag-start na bumalik yung solo. Tapos ayun.
1: Ito naman. I love that because not every great artist is always in front. Then came The Voice of the Philippines. Your audition became, grabbing historic talaga yon. You sang, I Have Nothing, diba? And became the first four-chair

0: parang hindi na ako sanay na nasa front ako eh. Yung confidence ko medyo, ano, parang hindi ganun dati na solo ako. Nung nagulat ako, nung umiikot silang apat, sobrang hindi ko in-expect.
1: Oo.
0: Kasi syempre, Lea Salonga, I'm a big Lea Salonga fan. Sa totoo lang, hirap din ako sa apat na pumili kasi fan ako nung apat talaga.
1: Uh-huh.
0: Walang biro fan talaga ako nung apat. Pero ang inisip ko na lang, sinong mas pinakamalapit sa genre ko? Meron na kaming napili na gusto sana naming ano eh. Pero pag nandun ka na pala, makikita mo yung kung sino yung gusto ka talaga.
1: Naging strategy yung choice mo instead of yung emotions.
0: Yes,
1: diba?
0: yes.
1: Sabi, ito naman Thor, you also had opportunities beyond the Philippines like working with international and Spanish R&B soul jazz group Sacha Projects, diba?
0: Yes, go.
1: Recording in Spain and even opening for David Foster here in Manila. When you experienced those international opportunities, what did it teach you about Filipino talent?
0: Yes, go. Parang ano talagang Pinoy's are world class, really.
1: Super.
0: Kasi kwento ko sa Sacha Project, this was 2006.
1: Mm-hmm.
0: They attended a jazz festival here in the Philippines. And then na-timing na napanood nila ako sa 19 East. So, ang daming tao, sila lang yung tao sa table.
1: sila lang yun nandun?
0: Oh, sila lang yun doon. Tatlo lang sila.
1: Oo.
0: Tapos, lumapit yung producer. Mga saints sila sa Spain.
1: Uh-huh.
0: Mga ano, sikat sila race car driver yung tatay niya. Uh-huh. Ganun. Tapos sabi niya, kung interesado ba daw ako na mag-fly to Spain to record an album. Sabi, lang ako na. Pero
1: deep in, totoo ba to?
0: Oo, deep inside. Ganun, parang hindi naman siguro to. Ano.
1: Oo,
0: pero sila mga mukhang ano sila talaga. Mga, si Marcos kasi is half Spanish, half Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Pero based siya sa Spain, sa Madrid. Shock ako talaga. Kasi,
1: grabe.
0: Kasi hindi ko in-expect na parang, ha? Talaga, kasama ako dito. Tapos, pag nung una pang nag-record yung dalawang egay, takot ako. Ang galing.
1: Nakakasindak
0: oo,
1: eh, di ba?
0: Oo, sabi ko, oh my God, tama ba itong pinasukan ko?
1: Di ba?
0: Tapos ayan. Yung ano naman ko, yung kay David Foster naman.
1: Mm.
0: Grabe yun, kasi this happened in 2012. Nagbabackup na ako kay Vice noon. So kaya nabang nagda-drive ako, or minsan pag gamit ng wife ko, na minsan nagta-taxi ako, ganun. Pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, ganun ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Mm-hmm.
0: This was 1 month before that happened.
1: Wow.
0: As in,
1: clean name ko talaga siya.
0: Makakasama kita. Every day sinasabi ko yun. Tapos ano nangyari? After 2 weeks of saying that, sa EDSA, sinasabi ko yan. Tapos gumaganon-ganon talaga ako.
1: Oh.
0: So, screening, hanggang sa umabot ako sa top 4.
1: Oy.
0: Tapos eto na. Ang top 4, kailangan mag-perform sa, kasi ano yun eh, David Foster and Friends.
1: Mm.
0: Yung ano niya.
1: Oh.
0: So, nandun sila Ashanti, sila wow. Philip Bailey, nandun sila. Tapos, yung habang nag kasi kukontest kaming apat eh kung sinong makakapasok.
1: Mm.
0: So ngayon ang kinanta ko The Last Time.
1: Mm.
0: Eh paborito ko 'yun.
1: The Last Time.
0: Oh, uh-huh. Sobrang tapos ako alam ko pala na si David Foster yung kumanta noon.
1: Uh-huh.
0: Tapos nung kanta na ako pero yung mga kalaban ano puro birit-birit talaga si mga listen mga ganun.
1: Mm.
0: Tapos biglang ako yung tinawag. Dalawa kami actually. Ako lang muna tapos yung tinawag yung isa, yung 12 years old kasi gusto ni David Foster na i-feature natin to kasi 12 pa lang siya, tapos ang galing niya.
1: Uh-oh.
0: So yun, ano, ako yung nanalo, kaming dalawa.
1: Uh-oh.
0: So actually hindi ako nag-front act, kasama talaga ako sa show. After my performance talaga, iyak ako.
1: Mm.
0: Iyak talaga ako kasi hindi ko in-expect na mangyari sa isang buwan lang na pagmamanifest.
1: Ito, alam naman natin na ang talentong Pinoy pang international, di ba? Actually, may bill ako sa Congress dyan talaga na to provide grants funding emerging artists similar to what they're doing dun sa Korea. Kasi, kita mo yung Korea, di ba? Ang laki ng inangat nung industriya yung tourism nila. Ginawa nilang yes. Parang yung music is part of their tourism.
0: Yes.
1: So, yun ang gusto kong gawin din. Kaya yung bill ko, ganun talaga yung tungo. Kasi, ako naman bilang anak din ng musikero, gusto ko rin ituloy yung

0: Yan, sabi. Diba? Apakaganda talaga, diba, nung What About Love. Kasi a song that really allows Thor's soul and emotion to come through. This track was recorded by Thor Dulay featuring Jay Durias of South Border and released in 2007 as part of Thor's debut collaborative album, Soul Obsessions, Duets with Thor, under Ivory Music and Video. Tonight, Thor, as you speak from the heart in our segment called, ito na yun, Thor, Playlist.
1: Okay.
0: Kailangan i-share mo sa amin yung mga meaningful songs that make your journey truly remarkable. Siyempre, mas gusto ka namin makilala doon sa, siyempre, yung viewers and listeners natin. Live tayo sa Billionaire News Channel and of course, simulcast sa 94.7, Mellow 94.7, best friend mo. Ito naman, yung mga favorite songs na talagang tumatak sa isipan mo. Ready ka na ba, Thor?
1: Sige, sige.
0: Handa ka na ba?
1: Handa na.
0: Ito, Thor, first question. When people remember you as an artist, what song do you hope they remember you for?
1: Ako naman, ano, usually, mga James Ingram song, katulad nung There's No Easy Way.
0: Yan, tama.
1: Tapos, mga Brian McKnight songs also. Yeah. One Last Cry.
0: Yung mga mahihirap kantahin.
1: Oo, tapos, diba? Meron din mga Michael Bolton, yung mga Go the Distance. Mga ganun.
0: Yan, grabe.
1: Yun yung sinasabi nila na ano eh, na nakakatawa nga kasi may nag-send ng sa gig ko.
0: Mm-hmm.
1: You sound like Michael Boltron.
0: Oh.
1: Boltron.
0: Ito naman, you started from the church choir. What was your favorite praise song back then na pag naalala mo, it makes you parang kneel and parang go back to God, talagang nagpapabalik ng humble beginnings mo?
1: Siguro yung ano, Take Me Out of the Dark ni, ano, ni
0: Gary.
1: Sir Gary. Kasi I'm also a big ano, Gary V fan.
0: Mm-hmm. Thor, before you became known as the Master of Soul, who was Etor Dulay as a young boy in Davao? Kung may song ka ba para sa batang yun?
1: Siguro, ano na lang, The Greatest Love of All.
0: Ah, yung bata.
1: Kasi kung very, ano yung, ano memorable sa akin yung song na yan. Kasi yan yung unang pinang-contest ko, noong kinder 2 ako. Tapos hindi talaga ako natalo sa song na yan.
0: Grabe.
1: Until nagbinata ako. Kasi hindi ko na kasi yung I was singing the same key with ni Yusen Key nung bata pa ako.
0: Grabe. Ito naman, what kept you going during the season when the dream was not yet happening? Parang nung hindi pa talaga napapansin yung galing mo, ano ba yung what song inspires you? Na parang yun nga yung sabi mo, nandito ka, sumikat, tas backup, tas ganito. Ano yung song na nag-i-inspire sa'yo na every time you hear it, hindi, talaga mahal ko itong music. Parang ito yung kantang lagi nagbabalik sa akin sa lahat ng mga trials and tribulations ko, di ba?
1: Siguro, ako kasi kung mahilig din akong makinig ng mga gospel music. Mga Smokey Norfolk. So, yung time
0: song,
1: na
0: so.
1: Gusto ko na mag-quit.
0: Oo.
1: Nakikinig lang ako ng mga gospel songs. Tapos biglang may mga opportunities.
0: Na darating.
1: Tapos, sabi ko, Lord, alam mo, dito mo talaga nilalagay, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo talaga ako, ano, parang paaalisin dito.
0: Hindi, kasi nga, di ba, pinag-usapan natin kanina yung purpose in life, di ba? Yun yung purpose mo ngayon na parang kaya niya ibinigay sa yung talentong yan para marinig ng ibang tao. Kasi di ba, sometimes music heals us.
1: Yes.
0: Di ba, it gives us a purpose in what we do. Even yung simpleng panggising sa umaga, kakape ka, nakarinig ka ng magandang kanta, it reminds you of something and it opens your mind to everything and at the end of the day, it moves you forward into being a better person.
1: Yes.
0: Has love changed the way you understand music or has music changed you the way you understand love? Kumbaga, anong kanta yung mag-remind sa'yo na itong mga katagang to?
1: Mas naging deep yung kung paano ako kumanta nung na-in-love na ako sa wife ko, si Mai.
0: Yeah.
1: Mas ramdam ko. Kasi merong time din na parang na-disconnect ako sa ano eh. Dahil ang daming mga, dami kasing mga ups and downs eh.
0: Mm.
1: So parang minsan may time na kumakanta na lang ako na hindi ko na iniisip ko ano yung song. Basta makantan ko lang na malinis, okay na ako. Pero nung nagka-asawa ko, nagka-girlfriend ako, girlfriend pa kami ni, girlfriend ko pa si Mai, mas naging malalim. Mas malalim yung ano ko sa, lalo na sa lamang.
0: Ano ba team song yung dalawa? Ano ba yung ano?
1: Ano, Still in Love ni ano ni Brian McKnight.
0: Yeah.
1: Tsaka yung ano din The Last Time.
0: The Last Time. Kaya mo ba yun? Kaya ni ESP yan, di ba? Saka yan yung kinanta mo kay ano, di ba?
1: Kay David Foster.
0: Napakagandang kanta ko nito.
1: Yes.

0: ko lang kundi pa ma-inlove talaga, di ba? Kaya nga asawa na ngayon, din ex-girlfriend na. Dahil pinakasalan na niya, di ba? Ito naman, Tor, at this point in your life and career, what does your heart want to say through a song?
1: Siguro kong kahit na ano na ako eh, parang relax na ako ngayon na wala na yung pressure dati kung kailan ako nag-start. Pero meron pa rin akong isang dream na
0: okay to.
1: Siguro sa isang international na stage na hopefully ma-achieve ko yun. Siguro AGT or The Voice or...
0: Oo, yung parang naabot ni Sofrodio Vasquez. Oo, ganun, tipo, ganun. Naman, diba, parang...
1: may dream ako na ganun. Actually, nagtanong-tanong din ako sa mga kung paano eh. Yun yung isa sa mga dreams ko na hopefully sana matuloy.
0: No. De, actually, ito, total life naman tayo. Mm. Pag naisipan mo ituloy yun, ako, isa sa mga susuporta sa'yo para matuloy mo yung dream.
1: Thank you, thank you.
0: Kasi ako, gusto ko yan eh, yung maabot mo yung mga pangarap mo na...
1: Mm.
0: At least, di ba, the end of the day, wala kang babalik ka na sabi mong, what if?
1: So, oo, kasi
0: sa... Yung what might have been. Ano yung ayoko na mga ganun, gusto ko talagang, I tried my best, but, di ba? So, ito naman, what song reminds you of your purpose being an artist?
1: Yung Go the Distance.
0: Yes. Ano yan? Ang ganda kaya ano, di ba? Go the Distance. Sigurado ka ba gusto mo maging singer o...
1: Galing ni ano, kantahin ko ba?
0: Oo. Oh. Yeah.

0: ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. So malayo na ang tinakbo, ngunit sapat na ba to? Hindi.
1: So isipin niyo na parang ingat na ingat ka sa sariling lugar mo, sa sariling tahanan mo.
2: May batas po tayo na dapat irespeto dahil yun po ang batas. No one is a government. Kaya po yun po ang hihirang po namin, na kailangan ang 2016. July 12, pag-2016.
3: Ika-10 taon ngayon ng landmark arbitral win ng Pilipinas sa South China Sea dispute nito kontra China. Pero ang Beijing, 10 taon na rin itong hindi kinikilala.
4: Sabay ng anibersaryo ang patuloy na panalalasa ng Bagyong Inday. Nadagdagan pa kasi ang bilang ng mga namatay.
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. Ika-10 anibersaryo ng West Philippine Sea Arbitral Ruling Award. Ipinagdiwang National Peace Walk at iba pang programa ikinasana sa iba't ibang bahagi ng bansa. 13 mga bansa binakapan ng Pilipinas kontra agresyon ng China. Panghaharas ng Beijing, kinondena. Death toll sa Bagyong Inday at Habagat, nadagdagan pa. Ilang lugar isinailalim sa state of calamity. U.S. Republican Senator Lindsey Graham, pumanaw na. She is home. Pinay tennis star Alex Ayala, balik bansa na matapos ang historic Wimbledon campaign. Coco Martin, muling pinutakte dahil sa pagiging groomer umano kay Julia Montes.

0: Isang dekada na matapos ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Ngayong araw, inalala hindi lang ang kwento ng bawat mangingisda, kundi ang nagsulong para ipaglaban ang soberenya ng bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
1: Kasabay ng pagunitan ay kasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nagsagawa ng banal na misa ang ilang miyembro ng Atinitok Coalition na pinangunahan ni Atinitok Co-Convenor Kiko Aquino D. at ilang mga taga-suporta at tagapagtaguyod ng karapatan ng West Philippine Sea, kabilang na ang fisherfolk sector. Isinagawa ang misa at maikling programa sa puntod ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino na siyang nag-akyat ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Kwento ni Aquino D. na pamangkin ni Pinoy, ikinatutuwa niya ang patuloy na pagkilala sa soberanya ng bansa, lalo na sa usapin ng disputed waters.
2: Wala nang nagsasabi na piece of paper lang yan. At saka walang sumasakay dun sa naratibo ng China na parang tayo yung nanggugulo sa West Philippine Sea. Imposible naman yun, no? Parang mga mangingisda, mga peaceful boats lang yung pinapadala natin doon.
1: Ayon sa ilang maritime experts, pinag-aaralan na ang paghahain ng ikalawang arbitration case dahil sa patuloy na pagmamanman ng China sa West Philippine Sea. Bagay na nais ding pag-aralan ni Aquino D.
2: Kailangan kong pag-aralan, syempre maraming options yun. Pero on the surface of it, I think we have a strong case naman kasi established naman sa huling arbitral ruling na tayo yung may exclusive economic zone doon. So hindi naman pwede na may construction doon na hindi dumadaan sa atin.
1: Ipinagdiriwang ng Pilipinas ang arbitral ruling ngayong araw na pumapabor sa bansa at hindi kumikilala sa 9-dash claim ng China sa West Philippine Sea. Pero giit ni Caresti del Rosario, sectoral representative ng National Anti-Poverty Commission Artisanal Peace and Folk Sector, nananatili pa rin ang mga banta sa mga mangingisdang Pilipino dahil sa patuloy na pangharas ng Chinese vessels.
3: Panawagan po namin payagang malaya yung payagang malaya ang makapangisda yung mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kasi oras po na malaya na tayo makapangisda sa West Philippine Sea, patunay po na atin na to kasi malaya tayo nakakagalaw.
1: Kaya isa rin sa mga nais ni Aquino D, mapalapit pa sa taong bayan ang usapin ng soberanya at pakikipaglaban para sa karapatang makapaglayag sa sariling karagatan. Hamon din niya sa Administrasyong Marcos, manatiling assertive sa mga karapatan ng bansa at huwag magpadala sa mga naratibo ng China. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Ang usapin sa karagatan, dinala sa kalsada. Nagkasanang peace walk ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at civil groups para sa selebrasyon ng 2016 Arbitral Award. Isang kilos protesta rin ang ginawa sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Galata ng Abante.
4: Nagsanib-pwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at civil groups para ipagdiwang ang ikasampung anibersaryo ng South China Sea Arbitral Award, isang desisyon ng International Tribunal na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bumuhos ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng National Peace Walk pero hindi nito napigilan ang mga kalahok na ipagpatuloy ang aktibidad. Dumalo mismo sa event sina AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ang Defense Chief aminadong bagamat malayo na ang narating ng Pilipinas sa kakayahang pangalagaan ng maritime territory ng bansa, kulang pa rin ito.
5: Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. So malayo na ang tinakbo, ngunit sapat na ba ito? Hindi. So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo.
4: Ani Teodoro, isa ang WPS sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at maituturing na pamana sa mga susunod na henerasyon. Nagpasaring naman si Tariela sa umano'y mas pinaigting na pagpapakalat ng mga maling naratibo ng China kaugnay sa usaping teritoryo.
6: Well, muli sa lahat, no? The reason why the Chinese government is upgrading, no? Yung information operation nila, yung FIMA operation nila, it's because obviously they are losing the narrative, no? Since we started the Transparency Initiative under President Ferdinand Marcos Jr., nakita natin mas tumaas ang kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon.
4: Samantala, nagmarcha at kilos protesta din ang Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield o FDNY Movement at iba pang progresibong grupo patungo sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong araw para kondenahin ang umano'y patuloy na agresyon ng China sa maritime territory ng Pilipinas. Iit ni FDNY Movement spokesperson Giselle Albano, dapat umiral ang respeto sa desisyon ng International Tribunal.
7: May batas po tayo na dapat irespeto dahil yun po ang batas. No one is above the law. Kaya po yun po ang hihilang po namin na galamin ang 2016. July 12, 2016, Arbiter Tribunal,
4: sa nasabing demonstrasyon, pinunit, hinagisan ng itlog, inapakapakan at sinunog ng mga grupo ang larawan ni Chinese President Xi Jinping kasabay ng pagtatanghal ng dula. Hindi raw dito natatapos ang kanilang paglaban dahil magpapatuloy sila sa paglulunsad ng pagkilos hanggat hindi natutuldukan ang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa Agenda Weekend, John Rizcalata, Abante.
8: Inilunsad ang isang bantayog sa Quezon City bilang pagkilala sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Simbolo raw ito ng katatagan ng mga Pilipino na siyang frontliner para ipagtanggol ang ating teritoryo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Leyan Bustillos ng Abante.
9: Sinapubliko ng atin ito koalisyon ng The West Philippine Sea Fisher Folk Monument sa Quezon Memorial Circle ngayong araw. Likha ng artistang si Gary Santiago Rojas, nagbibigay pugay ang bantayog sa mga mangingisdang Pilipino na anilay frontliners sa dekadikadang territorial dispute sa West Philippine Sea. Eksaktong 10 taon na ang nakalilipas nang ilabas ang makasaysayang 2016 UNCLOS Landmark Arbitral Ruling na nagbasura sa 9-dash line claim ng China at kinilala ang mga karapatang pandagat ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Para kay atin ito, co-convener Ed De La Torre, higit sa simpleng statwa ang bantayog.
10: Hindi pwedeng sa intelektual, sa public policy ganito. Dapat mag-spread sa regular population. Kasi iba yung dating ng mensahe. Ano ba yung statwa yan? Bakit? So it stimulates, no?
9: Welcome naman ito sa ilang mangingisda na dumalo sa programa.
11: Marami sa mga kasamahan po namin, nakasama rito doon sa pambubuli ng mga Tsino at may mga ilan na nakaranas din po ng water cannon noong 2023. Talagang binubuli sila na kinukuha yung magagandang huli ng kanilang mga isda at pinapalitan ng kanilang mga produktong noodles.
9: Bahagi ang bantayog ng serye ng mga aktibidad ng koalisyon para sa 10th anibersaryo ng arbitral ruling. Kabilang ang symbolic sea action sa Subic Bay noong July 6 kung saan 80 fishing boats ang bumuo ng hugis ng watawat ng Pilipinas at na mga salitang WPS atin ito na nilahukan ng humigit kumulang 250 mangingisda mula sa Zambales. Nagsagawa rin ngayong araw ng West Philippine Sea Parade sa Palawan na dinaluhan ng 2,000 katao kabilang sina atin ito co-convenor at Akbayan Party List National President Rafaela David, Akbayan Representative Percy Sendanya, Palawan Board Member Ferdinand Zabalia at Kalayaan Vice Mayor MP Albaida. Samantala, binigyang diin ni Akbayan Representative Shell Jokno ang kahalagahan ng bantayog kasabay ng nakaraang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan.
12: Nag-aing din tayo ng tamukala na i-require o gawing mandatory ang pag-aaral tungkol sa ating kasaysayan sa West Philippine Sea, yung ating mga karapatan sa ilalim na international law tungkol din sa West Philippine Sea sa lahat ng mga paaralan natin.
9: Kasabay nito, nagkasari ng Philippine Coast Guard ng National Simultaneous Sounding of Ship Horns sa South Harbor Port area sa Maynila. Pumusina ng 10 magkakasunod na beses ang BRP Teresa Magbanwa, kasabay ang libo-libong barko ng gobyerno at pribadong sektor sa buong Pilipinas, bilang matapang na simbolo ng pagkakaisa at tagumpay ng bansa sa arbitral ruling. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Abante.
8: 13 bansa ang nasa likod ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na kumilala sa o kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ang China nagmamatigas at naninindigang walang desisyon ang mga kapigil sa kanilang assertion.
1: Sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea ruling ng Pilipinas,
13: Joint statement ang inilabas ng Department of Foreign Affairs mula sa 13 bansa na sumusuporta sa landmark decision noong July 12, 2016. Kabilang ang Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Amerika sa mga bansang committed anila sa pagresolba ng maritime disputes sa pamamagitan ng mabayapang pagsunod sa international law. Tinawag ng 13 states bilang significant milestone ang pinal at legally binding na desisyon ng Arbitral Tribunal na tukuyin ang maritime entitlement sa pagitan ng Pilipinas at China. Mariin ding pinanindigan ng mga kaalyado ng Pilipinas na walang legal na basehan ang China at ang expansive maritime claims nito sa South China Sea. Tutol din daw sila sa paggamit ng Coast Guard and military forces para mangharas at mang-intimidate ng mga mangingisda. Ang mga gawaing ito, malaking kabawasan daw sa seguridad sa rehiyon, kaya ang panawagan ng mga bansang suportadong Pilipinas sumunod sa batas. Consistent ito sa pahayag ng DFA sa kanilang isinagawang commemorative conference nitong linggo.
14: First of all, it is a decision. We always say that it is legal and binding, not only to the parties but to all. And you see the impact also. I always say that the arbitral tribunal decision is probably also our gift to the world because what it has done for freedom of navigation, I think it says it all.
13: Ang China naman, 10 years on, hindi rin daw nagpatinag sa paniniwalang null and void ang ruling. Ayon sa Embahada ng China dito sa Pilipinas, China neither accepts nor recognizes it. Out of bad faith din umano ang paglapit ng Pilipinas noon para simula ng arbitration dahil hindi raw kapayapaan ang gusto ng Pilipinas kundi pagkaitan ng territorial sovereignty ng China sa naturang katibigan. Pilipinas din daw ang violator sa arbitration case na ikinatalo ng China noon. Bagaman legally binding ang award mula sa tribunal, kailanman ay hindi tatanggapin ng China na apektado ang kanilang karapatan sa South China Sea ng ruling na ito.
8: Regardless of how some choose to distort facts, China has never and will never waver ayon sa kanilang embahada.
0: Sa gitna ng patuloy na agresyon sa pinag-aagawang karagatan, kwinestyon ng isang abogado ang pagbisita ng Chinese Embassy sa Batanes na ngayon ay inaangkin na rin ng China. Ano nga ba ang pakay ng kanilang pagbisita? Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Manimbat.
15: Kinumpirma ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. na bumisita si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan sa Batanes noong Hunyo. Sa programang Politico Nightly ng Bilyonaryo News Channel, inilahad ng kongresista na nakipagpulong ito kay Batanes Governor Ronald Aguto Jr. Pero si Congressman Gato hindi raw invited sa nasabing meeting.
16: Nandun po ako nung bumisita siya, ngunit hindi po ako isinama doon sa meeting na yon. Ang aming butihin gobernador ang siyang sumalubong sa kanya.
15: Matatandaang noong Biyernes, sinagot ng Chinese Embassy ang social media post ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Matapos ilahad ni Tariela na bumisita sa Batanes ang ambassador, ilang linggo bago ilabas ng Chinese scholars ang kanilang pag-aaral na pagmamayari umano ng China ang Batanes by Taiwan Extension. Sa post si Tariela, question nito kung out of goodwill o pagsusurvey ng area ang ginawang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes. Sa social media post ng Chinese Embassy, hindi nito itinanggi ang pagbisita. Pero binatikos nila na deepfake at AI daw ang post ng PCG spokesperson. Ani Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ginagamit umano ni Tariela ang pag-post ng AI para i-distort ang facts at gumawa ng anti-China narrative. Sa mismong page ng Chinese Embassy, makikita ang isang post na bumisita si Ambassador Jing Quan sa Batanes noong June 16 to 18. Sa caption ng post, kasama ni Ambassador si Chinese Consul in Lawag, Li Xiaoyan. Binisita raw nila ang Basco Naidi Organic Farm and Hydroponic Farm na donated ng Chinese Embassy at ang Batanes State College, kasama si na Governor Aguto at Vice Gov Jong Nanud. Ang mga araw na ito ang mga kaparehong panahon kung kailan dumaong sa Batanes Islands ang Indigenous Tao People of Taiwan. Naglayag sila sa Bashi Channel ng 2 araw bilang parte ng cultural connections ng Tao People at ng mga ibatan. Para sa abogadong si Wilfredo Garrido, hindi coincidence ang sabay na pagbisita ng Chinese Embassy at ng Tao People of Taiwan sa Batanes. Paniniwala niya, pang-hijack ito ng China sa cultural ties celebration ng Taiwan at Pilipinas. Para kay Congressman Gato, kailangan pa rin i-acknowledge na hindi Chinese government ang nag-endorso ng bagong Batanes claims. pero kailangan anyang harangin agad ang mga ganitong impormasyon para hindi maging ugat ng mas malaking territorial dispute.
16: Hindi natin pwedeng palampasin lang ito dahil alam natin ang nangyayari lalo na sa West Philippine Sea. Maaring ma-misinterpret ng China na kapag tahimik tayo dito, baka sabihin nila ay sumasangayon tayo dito sa claim nila na ang Batanes ay bahagi ng China.
15: Hanggang sa kasalukuyan, hindi sinasagot ng Chinese Embassy ang mga alegasyon ni Rear Admiral Tariela. Hamon ng PCG spokesperson kung hindi nagsasalita para sa Beijing ang umano'y Chinese scholars na nagaangkin ng Batanes, dapat itong kondinahin ni Ambassador Jing Kwan. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Bilinoryo News Channel.
0: Kasalukuyang binabayo ni Bagyong Inday na may international name na Baviang China. Hindi man ito naglandfall sa Pilipinas, malaking pinsala pa rin ang iniwan nito, lalo na sa Mindanao. Hindi pa man nakakabangon mula sa epekto ng malakas na lindol, landslides naman ang kumitil sa buhay ng dalawang pamilya sa Sarangani dahil sa sama ng panahon. Ganito kalawak ang naging pinsala ng mga landslides sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province, dulot ng habagat at bagyong Inday. Dalawang pamilya ang naiulat na natabunan ng lupa at namatay noong Biyernes. Sa layo nito, kinailangan na ng chopper mula sa Armed Forces para marating at makuha ang labi ng 9 na katao. Patuloy pa rin hinahanap ang katawan ng isang bata.
17: Biglaan lang gumuo yung lupa, hindi na sila nakahingi ng tulong, hindi sila narinig ng mga kapitbahay. Actually,

0: magnitude earthquake noong nakaraang buwan ay panibagong pagsubok na naman ang dumating. Sa ngayon, halos nasa 2,000 pamilya ang nasa evacuation center at unti-unti na ring nauubos ang kanilang pondo para ibigay ang pangangailangan ng mga ito.
1: Halos puno-puno yung mga gymnasium namin dito, lahat ng mga barangay. Basta siniguro mo natin sila safe muna. Bahala na yung hanapan mo natin ng paraan, yung pagkain, tsaka yung mga temporary shelter muna nila.
2: Sa tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 18 namatay. 7 ang sugatan habang 12 pa ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat at bagyong Inday. Patuloy rin naman daw ang koordinasyon at paghahatid ng national government ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad.
3: Pahirapan ang paghahanap sa mga biktima ng landslide sa Lanao del Sur dala ng bagyong Inday dahil mano-mano raw ang operasyon. Ilang lugar na rin sa probinsya ang isinailalim sa state of calamity. Yan ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
4: Sa drone video na ito, makikita ang lawak ng pinsala na dinulot ng nangyaring landslide sa barangay Ngingir sa bayan ng Calanogas, Lanao del Sur. Nangyari ito sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Natabunan na makapal na putik ang highway kasama na ang 5 mga bahay na nakatayo sa tabi ng daan. Dahil hindi madaanan ng highway, sinuong ng mga pulis ang makapal na putik para makarating sa pinangyarihan ng landslide. Tumulong din ang ilang residente sa search and rescue operation. Mano-mano nilang hinukay ang makapal na putik sa gitna ng malakas na ulan. 7 ang kumpirmadong namatay sa landslide, 2 ang sugatan habang 4 pa ang nawawala. Ayon sa PDRRMO, pahirapan ang search and rescue operation dahil mano-mano ang paghuhukay.
5: Yes po, kasi nga may missing persons pa tayo, so hindi po muna tayo gagamit po ng equipment or heavy equipment kasi nga may hinahanap pa. So kahapon gumamit po tayo ng drone technology para at least makatulong din doon sa aerial view.
4: Bukod sa barangay Ngingir, may naitala pang 14 na mga landslide sa ibang mga barangay ng Calanogas. Kaya inuna ng LGU ang clearing operation sa mga apektadong daan. Isinailalim na din sa state of calamity ang 4 na mga barangay ng Calanogas. Ang barangay Ngingir, Piksan, Inoma at Mimbalawag, kung saan matindi ang naging pinsala ng paghuhun ng lupa.
5: Yes po, yun po yung pinaka-purpose noon para at least yung intervention ng government tuloy-tuloy.
6: For the whole province, sir, wala pong plano to declare state of calamity?
5: Ongoing pa po yung assessment natin. So mag-depende po sa assessment.
4: Apektado din ng pagbaha ang ilang mga bayan sa Lanao del Sur. Ilang mga pamilya ang nagsilikas. Pero ayon sa PDRMO, agad din naman silang bumalik sa kanilang mga tahanan matapos humupa ang tubig baha. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonera News Channel.
2: Kung matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Inday sa ilang bahagi ng bansa, iba naman ang sitwasyon sa Santa Ana, Cagayan. Ang mga magsasaka, ulan mismo ang hinihintay. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian.
7: Kirit na muli ang araw sa Santa Ana, Cagayan. Isang magandang balita para sa mga mangisda na 3 araw hindi nakalaot dahil sa malalakas na alon dulot ng bagyong Inday. Ilang mga bangka na ang kumala sa linya sa pier ng San Vicente para mangisda at magatid ng pasahero. Pero may pangamba pa rin ang ilang mga mangisda.
8: Dito sir, sa gilid, wala nang alon pero pagsagit na sa labas ng corals, maalon pa dyan.
7: Ang mangisda namang si Leo Francisco, sumubok lumaot pero napabalik din siya dahil hindi pa rin daw kalmado ang dagat.
9: Malalaki yung alon sa hangin, hindi kami makapaglambat. Kaya mamayang alas 4 ng gabi, ganun, kami makalaot. Sakali mayroon, kung wala, ewan ko lang kung ano naman ang susunod ang gagawin namin.
7: Sabi ni Francisco, kapag nagsusungit ang panahon at mararahas ang alon ng dagat, napipilitan siyang maghanap ng ibang trabaho. Kung back to normal na ang buhay ng mga mangisda, ang mga magsasaka naman tila naghihintay pa rin ng milagro. Ang kanila kasing mga sakahan, nasa 5 buwan ng pinagkakaitan ng ulan. Biyaya raw sana kung naramdaman nila kahit saglit lang ang ulan ni Bagyong Inday.
10: Yun sana hinihintay namin sir, kami gustong gusto namin din ng kahit bagyo na, basta ulan lang, walang hangin. Pinipray namin sa Panginoon, wala naman na talaga. Oh, tuyo-tuyo.

0: na talaga.
1: Kwento na magsasakang si Arsenio Bueno, kapos na rin ang tubig na maiinom nila at gagamitin sa araw-araw. Ang ilog malapit sa kanila, halos hindi na makilala, tinubuan pa ng mga damo.
2: So Tay, ito po bang lugar na ito ay dating ilog?
0: Ilog sir, dito ilog. 6 feet. Ano 6 feet? Siguro yan. 6 feet o 4 feet ang taas ng tubig dito kung hindi tagula. Ano, hindi taginit. Ngayon taginit na, wala na tuyo-tuyo sir.
3: Sa amin po kasi balon po yung mostly sa amin. So nauubusan na po talaga. Hindi naman po lahat afford nila ang water ano namin dito.
1: Ayon sa mga eksperto, posible ring magdala ang El Nino ng supercharge o mas malalakas pang mga bagyo. Ang tanong ngayon, gaano nga ba kahanda ang gobyerno sa posibleng malalaki pang mga pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura at sa mga inaasahang pagbaha at landslide na dala naman ng mga bagyo. Para sa Agenda Weekend, Chet Gatchalian, Pilyonaryo News Channel.
4: Pinaghahanap ngayon ng U.S. authorities ang isang Pilipinong licensed physical therapist kaugnay ng umano'y Medicare at Medicaid fraud scheme. Kinilala ang suspect bilang si Conrado Lopez Jr. sa higit 1 billion peso scheme at may-ari ng Total Rehab sa Brooklyn, New York. Aminado si Lopez sa pagpirma ng mga backdated medical records at reimbursement claims sa medical services na hindi naman naibigay. Ang pugante, posible raw narito sa Pilipinas o sa UAE. Humihingi naman ang mga otoridad ng impormasyon sa publiko na maaaring makatulong sa kanyang pagkakaaresto.
5: Exclusive! Prime Water nagpalit na ng pangalan. Susunod yan sa Agenda Weekend.
6: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
7: Only here on the Pilyonaryo News Channel.
5: Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.

0: Kung si retired Associate Justice Adolph Ascuna ang tatanungin, nasa prosecution team ang bola sa unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Sa isang social media post, pininindigan daw niya ang kanyang opinion na tagumpay ang prosecution sa pagpapasa ng burden of proof sa depensa dahil daw sa NBI witness at pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay sa criminal intent ng umano'y grave threat ng Vice Presidente laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Napatunayan ng prosecution ang kanilang argumento. Pero hindi raw ibig sabihin ito ay tapos na ang laban at convicted na si VP Sara. Pwede pa rin naman daw sabihin ng bise na hindi siya seryoso sa kanyang sinabi o nagawa lang niya ito dahil sa isang perceived threat laban sa kanya. Ayon kay Ascuna, bagaman inangkin ng prosecution ang unang linggo, it's not game over, it's ball in play.
1: Mabubuksan lang daw ang kontrobersyal na BIR box laman ng umano'y tax records si VP Sara at kanyang asawa sa basbas ni PBBM. Ayon kay Senator Judge Panfilo Lacson, kung walang written authority ng Pangulo, hindi niya susuportahan na buksan ang kahon. Hindi raw siya pro-defense, kundi sumusunod lang sa batas. Ngayong linggo nakatakdang dinggin ng impeachment court ang oral arguments kaugnay ng hiling na magpalabas ng subpoena para sa mga record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at mga bangko. Sinasabing mahalaga ang mga dokumento sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo.
0: Hiniling ni NBI Director Attorney Melvin Batibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang pagtestimonya niya sa Senate Impeachment Court. Sa liham kay House Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro, ipinaliwanag ni Batibag na para raw ito sa isang commitment abroad. Imbitado raw kasi siya sa isang regional summit sa Thailand. Ready naman daw siyang tumestigo at hiniling na maitakda ang kanyang pagsipot bago mag-July 20. Inaasahan ang pag-testify ni Matibag sa aligasyon ng grave threats laban kay VP Sara matapos umanong magbanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at later Representative Martin Romualdez.

0: Nais ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiza Escudero na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Sa kanyang podcast na Chizwiz, ikinonsidera o kinukonsidera ni Escudero na gawing umaga ang trial kapag nagsimula na ang second regular session ng 20th Congress sa July 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Susundan naman ito ng regular session ng Senado pagsapit ng alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Sa ganitong paraan anya, mababakante ang Huwebes para sa iba pang mga pagdinig, partikular na sa panukalang 2027 budget. Dagdag pa ni Escudero, posibleng suspendihin ang session sa hapon kapag wala namang malaking agenda para bigyang panahon ng iba pang pagdinig para sa budget o sa mga isinusulong na panukalang batas. Hindi lang umano usaping krimen ang nangyaring pagnanakaw at pagpatay sa isang pambihirang isda sa Quezon. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, sumasalamin din umano ang insidente sa isang malawak na isyu ng pananagutan sa mga tungkuling ipinagkakaloob sa mga tao. Sinabi pa ni Torre na mahalagang magampanan ng may katapatan at malasakit ang mga responsibilidad upang makatulong sa pag-unlad ng bansa. Matatandaan nitong Lunes, ninakaw at kinatay ang isang Arapaima fish na tinatayang nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Arestado ang tatlong suspect sa kasong qualified theft.
1: Isang biktima ng kidnap for ransom ang nasa gitna ng NBI sa Paranaque City. Ang suspect, hindi lang isa o dalawa, kundi 7 Chinese nationals. Yan ang Agenda Weekend report ni Andrea Salve.
2: Get up!
3: Oh, okay. Go outside. Pass out.
4: Isa ang lalaking Chinese na ito sa mga naabutan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa isang condominium building sa Paranaque City. Kasabwat nito ang tatlo pang kapwa Chinese sa umano'y pagkidnap sa isa pang Chinese national kapalit ang 2 milyong piso.
5: According to the requesting party, ang kanyang kaibigan daw supposedly ay dinidetain sapagkat tumanggi ito na makipagtulungan o magtrabaho para sa isang business venture in Cambodia. They're actually verifying kung anong klaseng trabaho itong pinipilit siya na mag-engage in. Pero alam naman natin na ang Cambodia is actually a scam hub. Maraming scam hub na itinayo dyan.
3: Wawa naman to. Get up.
4: Sa kasagsagan ng entrapment operation ay nasagip din ang biktima na natagpuan ng mga operatiba sa CR ng kondo.
5: Nung buksan yung comfort room, nakatali yung kanyang paa, nakatali yung kanyang kamay, at talagang very visible yung mga injuries sa kanya.
4: Batay sa impormasyong nakalap ng NBI, 7 raw na Chinese national ang sangkot sa krimen. Pero bagaman 4 lang ang naaresto, isinama na rin ang iba pa sa isinampang kidnapping and serious illegal detention with ransom. Tumanggi naman ang mga nahuling Chinese na magkomento kaugnay sa kaso.
6: 我不知道发生什么，当时我在房间里面看电视，在一个出租屋里面，我不知道发生什么事情。
4: Patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng NBI hinggil sa insidente habang nasa kanila na rin kustodiya ang mga nahuling suspect. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: In transition na ang Inchcape Philippines at Mazda Philippines sa pag-takeover ng C5 Pasig dealership sa Agosto. EV shift at growing Chinese competition ang nakikitang rason dito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Ipinenta na ng Inchcape Philippines ang Mazda C5 Pasig dealership pabalik sa Mazda Philippines. Joint venture ng Inchcape at Katz Group ni billionaire Felix Ang ang kumpanya, na mas magpo-focus daw ngayon sa car brands na hawak nila, which include Mercedes-Benz, Land Rover, Jeep, among others. Sa shift happens ng billionaire news channel, sinabi ni Mazda top executive Steven Tan na hindi ito break up after 16 years, kundi transition.
2: The transition is happening now. We announced it in July 1st. We will assume the operation of business sometime in August, subject to local regulation, business permits, and all those things has been done.
1: Committed daw ang dalawang kumpanya sa seamless takeover para sa kanilang mga customer. Ayon sa isang BNC informant, isa sa mga nakikitang dahilan ay ang rapid shift to electrified vehicles. Pag-amin ni Tan, hindi ito ang brand strategy nila. Dagdag pa rito ang pag-arangkada ng Chinese car brands na isa sa mga nangunguna pagdating sa electric mobility.
2: The world changes, the Chinese industry change, and they're very efficient. And so Mazda decided that, you know, they harness what they're very good at, which is design, technology, engineering, quality.
1: Base sa Camper report as of May, bagsak ng 9% ang year-to-date sales ng Mazda, pero very pleased daw sila sa kung nasaan man sila ngayon. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionario News Channel.
0: Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban kay Jocelyn Nang Ong, ang rehistradong may-ari ng Land Cruiser na sangkot sa hit and run sa Ortigas Avenue. Pinahaharap din ng ahensya ang kanyang 20 anyos na anak na siya umanong driver ng sasakyan. Patay sa aksidente ang isang babae na sakay ng motorsiklo habang sugatan din ang isa pa niyang kasamahan. May special plate ito na SSA11 at may sticker pa ng House of Representatives. Ayon sa mga impormante mula sa LTO, kung sino-sino umanong personalidad ang ginapang ng may-ari para areglohin ang kaso.
3: Aprobado na ng Securities and Exchange Commission ang pagpapalit ng pangalan ng Prime Water Infrastructure Corporation bilang Hiraya Water Corporation. Paglilinaw ng kumpanya, tanging pangalan lang ang nagbago. Nananatili pa rin daw ang kanilang corporate registration, mga obligasyon, asset at mga umiiral na kasunduan kabilang ang joint venture agreements sa mga water district. Matatanda ang nahaharap sa iba't ibang reklamo ang Prime Water dahil sa palpak o manong serbisyo. Dati itong pagmamay-ari ng mga villar bago ibenta sa bilyonaryong si Lucio Co. Pumanaw na si U.S. Republican Senator Lindsey Graham sa edad na 71. Sa pahayag na inilabas ng kanyang tanggapan, yumao si Graham dahil umano sa isang brief and sudden illness. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay si U.S. President Donald Trump at inilarawan siya bilang isang true American patriot. Kilala si Graham bilang kaalyado ni Trump at masugid na tagapagtaguyod ng suporta ng Amerika sa Ukraine. Unang umupo bilang U.S. Senator si Graham noong 2003. Nagsilbi rin siyang chairman ng Senate Budget Committee.
0: Espesyal ang naging selebrasyon sa Brussels ng 80 years of friendship ng Pilipinas at Belgium. Silipin natin sa Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
4: Proud Pinoy moment sa Belgium, nang bihisan ng katutubong damit ng Igor at ang mannequin piece, isang iconic na simbolo ng Brussels. Ito ay para sa pagdiriwang na 80th anibersaryo ng diplomatic relation ng Republika ng Pilipinas at ng kaharian ng Belgium.
5: For 8 years, Belgium and the Philippines have built a strong relationship based on mutual respect, trust and shared values, while continuously strengthening diplomatic, economic, cultural and people-to-people exchange. Today, the friendship takes a special signification through one of Brussels' most renowned ambassadors, our beloved mannequin piece.
4: Ayon kay Ambassador Jaime Victor Leda, magandang pagkakataon sa lahing Pilipino na maipakita ang kultura at pamana nito sa kabisera ng Belgium.
6: Our event today is made even more significant as we are celebrating this year the 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Belgium and the Republic of the Philippines. What better way to honor this occasion than to highlight the long-standing cultural and historical linkages between our nations, expressed through the generations-old tradition of dressing this iconic and world-famous landmark.
4: Kinilala rin ang nagdisenyo at lumikha ng kasuotan na si Ami Balbawang, Tubong Cordillera at miyembro ng Filipino community sa northeastern Belgian province ng Limburg. Kwento ni Ami, inangkat pa ito sa Pilipinas at hamon daw ang adjustment at fittings ng costume sa mannequin piece.
7: Yung sa pagtatahi po ng costume is natahi po siya sa Pilipinas with the help of my co-designer sa Baguio City. Pero yung mga adjustments and everything, dito po siya sa Belgium naganap.
4: Nagkaroon ng maikling procession mula sa Brussels City Hall patungo sa mannequin piece kung saan nagkaroon ng maikling programa. Pinangunahan ni Nicola Edelman, opisyal ng tagapag-ayos ng mannequin piece, ang unveiling. Dumalo rito ang mga leader ng Filipino community mula sa Belgium na nagmula pa sa Gent, Antwerp at Liege. Natunghayan din ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ang Ipugaw Inspired Outfit ang ika-1,205 kasuotan ng mannequin piece simula pa noong 17th century. Ito ay ibibigay sa garderobe mannequin pieces bilang karagdagan sa permanenteng koleksyon ng museum. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Brussels, Belgium.
3: Hindi alintana ng mga Bantayano ng ulan para ipagdiwang ang Palawod Festival. Bukod sa pagiging makulay ng pista, simbolo rin daw ito ng bagong pag-asa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marian Uy.
8: Bumuhos man ang malakas na ulan, baliwala ito sa mga taga-isla ng Bantayan. Masilayan lang muli ang pagbabalik ng Palawod Festival. Dinaanan na ng maraming pagsubok ang Bantayan Island. Noong Setyembre lang, niyanig ng lindol ang lugar na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng harapang bahagi ng simbahan ng St. Peter and Paul. Matapos sa ilang buwan at sa kanilang pagbangon, ipinakilala muli ng Bantayan ang Palawod Festival, isang selebrasyon ng pasasalamat sa biyaya ng dagat at sa mangingisda tuwing buwan ng Hunyo at sa kafiestahan ng St. Peter the Apostle.
9: The devastation was not really as bad as in other places, but as you can see, we are now celebrating the 25th anniversary of the Palawod Festival, the festival of the seas and the dance of the fishermen. So it only shows the resilience and the gratefulness of the Bantayanons and the desire to always transcend whatever difficulties and challenges that we face. Arabay! Ato na kita!
8: Sa street dancing, ipinakita ng mga contingent ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bantayan, gawa sa mga recycled material tulad ng seashells sa mga kasuotan. Maging ang awit ng Palawod na lingwaheng Bantayanon nakapagbigay saya sa mga taong naging parte na ng selebrasyon sa loob ng 25 taon.
10: Yung buhok ko, my hair, my skin just stood up and I was tearful because I could still remember the early years that I was part of that. And then I saw that the festival has now thrived throughout the years.
8: Dahil nawala ng 8 taon ng festival, umaasa ang mga taga-Bantayan na maging taunang tradisyon ang pagdaraos ng kapestahan. Dahil sa pamamagitan nito ay muling nabubuhay ang kanilang kultura at mga tradisyon. Isa rin itong paraan ng pagbibigay pugay at taos-pusong pasasalamat sa masaganang biyaya ng dagat na bumubuhay sa kanilang komunidad. Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
0: Dinumog ng fans of all ages ang OPM Con 2026 pero bukod sa performances, agaw pansin ang pag-attend ni Pure Gold Air Vincent Ko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lane Garcia ng Abante.
11: Dumagundong ang Big Dome sa malakas na hiyaman at palakpakan ng audience sa OPM 2026 sa Araneta Coliseum. Libu-libong concert goers ang dumalo para sa once a year na pagsasama ng mga OPM artists sa iisang concert. Spotted ang businessman at Pure Gold president na si Vincent Co kasama ang ilang malalapit na kaibigan at kaanak. Nag-enjoy ang businessman sa kabila ng issue ng naunsyaming kasal sa Espanya kay Bea Alonzo. Tinapos ni Vincent Co ang concert. Pasabog ang performance ng T-pop group na Kaya, Alamat, G22. Nag-perform din sina Sam Concepcion, Jay Durias, Jet Pangan, Skusta Kli, Flo G at Ben and Ben. Nasorpresa naman ng lahat sa mga harana ng parokya ni Edgar vocalist Chito Miranda. At syempre, ang inaabangan ng lahat, ang Kings of Hip-Hop SB19 na talaga namang world class ang performance on stage. Sabayan pa yan ang collaboration with Bamboo. Para sa Agenda, Lane Garcia, Abante.
12: The Venus Rosewater Dish now has its new owner, Wagi si Linda Nazco.

0: Muhova contra fellow Czech national na si Carolina Muhova sa singles tournament ng Wimbledon 2026. After winning, flinext niya ang trophy right at Wimbledon's balcony. Ang kanya daw first ever Grand Slam title ay tribute for her mother.
1: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
0: Pliskova ang youngest woman to win the Grand Slam since 2011. Siya rin ang fourth Czech woman to win the grass court major sa loob ng apat na taon.
2: Balik Pilipinas na si Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang historic campaign sa Wimbledon. Mainit siyang sinalubong sa NAIA Terminal 3 ni na POC President Abraham Bumble Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tiangco at PSC Chairman Patrick Gregorio. Kasama rin sa pagsalubong ang mga batang tennis player at isang cultural music ensemble. Kasabay nito, pinaplantsa na ang isang hero's welcome para kay Ayala. Magkakaroon din ng libreng grand homecoming fan meet ang tennis sensation sa Makati City ngayong Miyerkules, July 15. Bago umuwi sa Pilipinas, off the court si Pinay tennis star Alex Ayala. Spotted siya sa concert ni Puerto Rican singer Bad Bunny sa Stockholm, Sweden. Isa si Alex sa selected guests sa Nakasita segment sa concert kung saan wini-welcome ang VIPs at chosen fans to join the stage. Happy naman ang fans ng young tennis star knowing na may time siya mag-enjoy sa kabila ng preparations para sa series of tournaments.
0: Nabuhay na naman ang usapin ng pagiging groomer umano ng aktor na si Coco Martin sa partner na si Julia Montes. Yan ay matapos kumalat ng video clip kung saan inamin niya ang tangkang pambubola sa aktres noong 13 years old pa lang ito. Sabi ng netizens, disgusting daw ang tila pagpapalaki na ni Coco kay Julia at hindi raw ito dapat ininormalize. Ilan din ang pumuna sa kanilang talent management dahil hindi raw ito dapat pinayagan na makipagtambal sa kanilang mga projects given their age difference. Ilan naman ang tila nagtanggol sa aktor. Mukha naman daw kasing okay lang ang setup ng relasyon nila ni Julia. Ang mahalaga raw, hindi pinilit ni Coco at he waited until Julia grew up. Coco is now 43 years old, habang 31 naman si Julia.
2: Isang linggo matapos ang pagdiriwang ng 250th Independence Day ng US, hindi lang selebrasyon ang nagpaingay sa Filipino community sa Amerika. Ang ilan sa ating mga kababayan, bangungot ang naranasan. Narito ang Agenda Weekend Report mula sa North America.
3: Si Henny Espinosa, narito ang mga balitang gumagawa ng ingay sa buong North America. Ito ang Agenda North America.
4: Magsimula tayo sa Mississippi kung saan patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang 18-year-old Phil-Am matapos ang isang July 4th outing. Narito ang latest.
5: Para kay Christine Wansley, naging realidad ang pinakamalaking bangungot ng isang magulang. Ang kanyang 18-year-old na anak na si Nolan Xavier Wells, hindi na nakauwi ng buhay matapos ang isang 4th of July outing kasama ang mga kaibigan. Sa isang press conference sa New York, nanawagan ng kasagutan si Christine habang patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang anak.
6: We just wanna know. What happened? And why our baby didn't come home? Like that's our biggest thing.
5: Si Wells ay isang Black Filipino teenager mula sa Ocean Springs, Mississippi, na nagpunta sa Horn Island sakay ng bangka kasamang ilang kaibigan noong Independence Day. Matapos hindi makauwi, inireport siya ng kanyang pamilya bilang missing. Pagkalipas ng dalawang araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa tabing dagat ng isla. Ayon sa mga otoridad, aktibo pa rin ang investigasyon. Nananawagan din sila sa sinumang nasa Horn Island noong July 4th na magbigay ng mga litrato, video o impormasyong makakatulong sa investigasyon. Humingi na ng tulong ang pamilya kay civil rights attorney Ben Crump na naniniwalang dapat magkaroon ng isang independent investigation.

0: investigation dahil wala silang tiwala sa kasalukuyang investigasyon.
1: It is because the family has distrust of the Mississippi law enforcement officials giving them a fair investigation where their black son ended up dead after going out on a boat with three young white men. The history of Mississippi is something that they don't just read about in books, but it's a lived experience for many black Americans.
0: Ayon kay Crump, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Kabilang kung bakit natagpuan ang cellphone ni Wells sa ibang lugar at hindi kasama ng kanyang bangkay. At ang magkakaibang pahayag tungkol sa mga huling oras bago siya mawala. Samantala, sinabi ng Jackson County Sheriff's Office na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play. Ngunit binigyang diin nila na patuloy pa rin ang investigasyon.
1: What teenager would leave their phone behind if they're gonna stay on this island? What teenager wouldn't take their phone? And so it's not adding up.
0: Para sa pamilya ni Wells, ang pinakamahalaga ay ang pag-alala sa kanyang buhay at ang pagtuklas sa katotohanan kung ano ang talagang nangyari sa kanya.
2: Nolan is the kindest soul. He never met a stranger. He loved everybody. He didn't care if you were black, white, purple, green, looked like a marshmallow. Like, he just wanted everyone to be in peace with one another.
0: Hinala ng mga investigador, posibleng nalunod si Wells. Habang wala pa silang inaalis na anumang posibilidad, hindi pa rin inilalabas ang resulta ng state autopsy.
3: Mula Mississippi hanggang Southern California, ang isang 4th of July celebration ay naging bangungot din para sa isang Filipino family matapos tamaan ng isang ligaw na bala ang isang Pinay habang nanonood ng fireworks display. Narito ang ulat ni Albert Bataclan.
4: Pasado alas 9 ng gabi noong ika-4 ng Hulyo, nagliwanag ang kalangitan sa itaas ng West Covina's Sportsplex sa tindi ng kulay ng paputok. Kasama dito ang pamilya ng mag-asawang Henrik Macalintal at Ana Evangelista nang biglang mauwi sa isang malaking bangungot ang pagdiriwang, 4 na minuto mula sa simula ng palabas.
5: My wife yelled in pain, not in excitement. Then I looked, checked with my phone flashlight. I saw a hole on her jeans.
6: Masakit din, masakit.
4: Tinamaan ng bala si Evangelista, ngunit walang malinaw na putok ng baril o nakitang flash. Ayon sa West Covina Police, ito ay isang kaso ng celebratory gunfire o illegal na pagpapaputok ng baril sa ere. Binutas ng bala ang pantalon at bumaon sa hita ng biktima. Mabilis na humingi ng saklolo ang kanyang asawa kaya dumating ang mga first responders at isinugod siya sa ospital. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaang lungsod upang ipabatid sa publiko ang takbo ng investigasyon at ipaliwanag ang matinding panganib ng indiscriminate firing. Ayon sa West Covina Police, isang malaking hamon ang pag-iimbestiga ng ganitong mga kaso. Napakalawak ng search radius at ayon sa otoridad, malamang ay walang kamalay-malay ang sanarin na muntik siya makamatay.
5: Well, the worst case is if the bullet, even though it, you know, hit her femoral artery, could land literally on her head.
4: Nakalabas na ng ospital ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang tahanan physically at emotionally. Nakiusap naman ang mga otoridad sa mga residente sa loob ng 2-mile radius ng Sportsplex na suriin ang kanilang mga doorbell camera at vehicle dashcam footage noong gabi ng July 4 sakaling may kritikal na ebidensyang makakatulong sa paglutas ng kaso.
5: Cherish the moment with your loved ones. We don't know what is tomorrow.
4: Sinubukan natin kunan ng pahayag ang Filipino-American na Mayor Pro Tem ng West Covina na si Oli Cantos pero hindi pa nito sinasagot ang ating tawag o sulat. Samantala, ang West Covina Police naman ay humihingi ng tulong ng publiko para sa kahit anong impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Mula dito sa West Covina, California, Albert Bataclan, Agenda North America, Bilyonario News Channel.
3: Sa San Diego, California, ang pamilya ng Pinas

0: ay na si Maya Miliete ay nananapit na sa matagal nang hinihintay na hustisya. Mahigit 5 taon matapos siyang maglaho. Guilty ang hatol ng isang jury sa Chula Vista sa Pilipinong si Larry Miliete sa kasong first-degree murder kaugnay sa pagkawala ng kanyang Pilipinang asawa na si Maya Miliete noong 2021. Bagamat hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ni Maya, 8 linggong inihirap ng prosecution ang kanilang kaso gamit ang circumstantial at digital evidence. Ayon sa kanila, pinaslang ni Larry si Maya matapos nitong sabihin na gusto na nitong makipaghiwalay. Iginitama ng defense na walang physical evidence na nagpapatunay na pinatay si Maya at posibleng kusa lamang itong umalis. Si Maya at si Larry ay may 3 anak. Nananatiling nakakulong si Larry mula nang maaresto siya noong October 2021. Wala pang itinakdang petsa para sa kanyang sentencing. Sa Southern California pa rin, isang Pinoy na dating sheriff's deputy ang sinintensyahan ng pagkabilanggo sa federal prison matapos makonvict sa isang civil rights case.
1: Naharap sa 5 taong pagkabilanggo ang dating San Diego County Sheriff's Deputy na si Jeremiah Manuyag Flores matapos mahatulan ng guilty verdict noong Disyembre nang patunayang gumamit ng excessive force si Flores at pinagtakpan niya ang insidente kung saan na-injure ang isang pre-trial detainee. Tinulak umano ni Flores ang inmate papasok sa isang selda sa San Diego Central Courthouse. Dahil sa lakas ng pagkatulak, bumangga ang biktima sa pader at nabalian ng spinal column. Halos 2 oras umanong nakahandusay ang biktima sa sarili nitong dugo nang hindi binigyan ng medical aid ng Pinoy.
0: On the lighter side of news, may panibagong karangalang ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Isang Filipina chef ang nanalo sa Top Chef Season 23.
1: Si Roda Magbitang na tubong Antipolo Rizal ang itinanghal na Top Chef Carolina Season 23. History-making ang Pinay dahil siyang kauna-unahang chef mula Hawaii na nanalo sa popular na cooking competition. Patuloy na hinahasa ni Magbitang ang kanyang culinary skills bilang executive chef sa Canoe House sa Maunalani Resort sa Big Island. Maliban sa titulong Top Chef Carolina Season 23, nanalo rin si Magbitang ng $250,000, isang feature sa Food and Wine magazine, appearances sa mga major culinary events, at mga pagkakataong ma-showcase ang kanyang mga pagkain sa James Beard House.
2: Top Chef has been around for so long, and there's a reason why that is, and there's a reason why it's got so much following, and the people that even do not, like, that didn't win the competition have gone on and done fantastic things with their career. And so, you know, it's hard to not see it as a stepping stone for something bigger and greater than yourself and what you're currently doing.
0: At dyan nagtatapos ang Agenda North America. Ako si Henny Espinosa, maraming salamat. At hanggang sa muli.
3: Here at home, muling kinilala ang Billionaire News Channel sa second Asia Pacific Top-Notch Men and Women Achievers Awards. Recognized in BNC as the Top-Notch News Channel of the Year, the prestigious awards were given as or sa individuals and organizations that have demonstrated excellence sa kanilang larangan. Pinarangalan din during the ceremony ang Abante bilang top-notch online radio and TV station. The recognition further highlights Abante and Billionaire Group's commitment to delivering timely, credible, and relevant news to Filipino audiences.
4: Congratulations to BNC for raking awards. Mm-hmm.
3: Congratulations BNC and Abante. At kung nakikita nyo naman po yung North America natin, very well produced and timely.
4: Oo nga. At dapat abangan nila mas marami pang balita all over the world dito lang sa BNC.
3: Yes, at yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
4: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita. May agenda.

0: Gabi po sa inyong lahat. Kumbanwa. Minasan. Watashi wa hiribin no.
1: Miss International 1979.

0: get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban, how do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
4: Ayan, narinig natin ang unretirement experience ni Manny at ang mga hinaharap niya na pagsubok sa bagong responsibilidad niya sa MGen. Alam mo, Ivan, hindi talaga madali kung ang alam mo sa buhay mo, magre-retire ka na. And then suddenly, ibabalik ka na naman into the field, di ba? And that's exactly what happened to Sir Manny. Hanggang ngayon, Sir Manny pa rin ang...
5: Yun nga, Attorney Aina, no? Kasi ang tagal din niya sa industriya bago siya bago niya pinamunuan itong MGen. Mahigit isang dekada din siya dun sa nauna niyang kumpanya. Akala mo nakapahinga ka na, akala mo okay ka na, magbibuild ka ng retirement mo. Tapos tinawag ka uli ng industriya. Pero kasi sa isang kagaya niya na malawak ang karanasan, malaki pa rin kasi ang maiaambag sa industriya, kaya siya naibalik.
4: Totoo yan. At higit sa lahat, napaka-dynamic at progresibo kasi ng ating industriya. So kung ano man yung mga challenges na dumating sa buhay niya nung nakaraan niya na posisyon, sigurado ako na hihigitan pa yan. Dahil nagbabago eh, nagde-develop ang teknolohiya and even the landscape, no, ng ating bansa. Nagbabago ang mga administrasyon, nag-iiba ang mga patakaran. Then, di ba? So, tingnan kaya natin, how will Manny navigate this section or this period in his life, di ba? So now, let's hear how Manny assesses the portfolio of plans our system needs and where MGen places itself in all this.
6: For Terra, yung capacity na battery na dineploy natin, Sir Manny, how is it like in proportion to the entire capacity?
7: The battery that we have is 1,300 megawatts of capacity, but 4,700 megawatt hours of energy. Okay. While the AC capacity of all our solar panels are 2,400 megawatts. So almost one-to-one.
8: May function si M-Terra Solar eh. Mid-merit capacity. Mm-hmm. Paano explain yun? Kasi kailangan natin 24/7. So kailangan, whole day may kuryente. Yeah. Tapos meron nga yung sinasabi mo na paiba-iba yung availability ng power. Yeah. Ano yung function ng mid-merit?
7: Well, when we say mid-merit to explain to a layman, yung tumatakbo ng 13 hours to 14 hours per day.
8: Kapag solar, ang pinakauna dyan na talagang kakainin is lupa eh. Mm. Literally, kakain siya ng lupa. It would have competition with the food chain. How have you

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Senate Impeachment Court planong baguhin ang trial schedule ni Vice President Sara Duterte. Bakbakan sa pagitan ng US at Iran, tumitindi na naman. At mahigit 20 katao patay dahil sa sunog sa isang kainan sa Bangkok. Posibleng magbago ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Iminungkahi ni Impeachment Court Senator Judge at Presiding Officer Chiz Escudero na mabago ang schedule ng impeachment trial pagkatapos ng State of the Nation address ni PBBM. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, sinabi ni Escudero na nais niyang gawin sa umaga ang impeachment trial mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Papasok na kasi niya ang budget season at mangangailangan ng sapat na hearing days ang Senado para rito. Panukala niya na panatiliin tuwing alas 3 ng hapon ang regular session ng Senado, Lunes hanggang Miyerkules. Pero maaari niyang isuspend ang session para bigyang daan ang mga committee hearing, lalo na kung patungkol sa 2027 national budget.
2: Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador na pag-usapan, pagbotohan at magpasa ng mga makakabuluhang panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na po yung taunang budget na pinakamahalagang batas na dapat ipasa ng Kongreso kada taon.
1: Sa ganitong paraan niya ay mababakante rin ang araw ng Huwebes para naman sa pagsasagawa ng iba pang mga pagdinig bukod sa panukalang 2027 national budget. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Kampante ang House Prosecution Panel na nailatag na nila ang pundasyon ng kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Naniniwala ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na sa unang linggo ng impeachment trial ay napatunayan nilang may ebidensya sa likod ng mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, mas kapanapanabik daw at dapat mas abangan ang impeachment trial ngayong linggo.
4: Palagi naman exciting ang impeachment. Siyempre, yung panimula natin ay kailangan nga ma-establish natin yung pundasyon. Ngayon naman, ang mismong iba't ibang features ng bahay ang makikita natin. Kaya sa tingin ko, lalo pang iigting ang interest ng lahat ng nanonood.
3: Iginitri ng House Prosecution Panel na hindi maaaring questionin ng depensa ang tinatawag na authenticity ng video na naglalaman ng umano'y pagbabanta ni VP Sara. Ito ay dahil ang ilang bahagi ng video ay ginamit rin ng depensa sa kanilang cross-examination sa unang testigo na si John Mark Kalilong, Senior Cybercrime Agent ng National Bureau of Investigation. Samantala, patuloy na naninindigan ng prosecution na perfect score sila sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Maaari nang ma-access ng publiko ang mga dokumento kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa website ng Senado. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inilagay na sa website ang mga dokumento at ebidensyang isinusumite sa trial. May hiwalay na tab ang website para sa mga dokumento mula sa prosekusyon, depensa, mga kautusan ng impeachment court at journal ng mga pagdinig. Inikayat din ni Gatchalian ang publiko na basahin at suriin ang mga dokumento. Monday rush hour na. Alamin na natin ang lagay ng traffic sa oras na ito. Ihahatid yan live ni Chill Emprido ng Abante. Good morning, Chill. Kumusta ang mga commuters? Ngayong mukhang masama pa rin ang panahon.
6: Good morning, Willard. Ito nga, kamot ulo na naman ang ilang commuter ngayong Monday rush hour dahil pahirapan na naman ang pagsakay. Bukod kasi sa masungit pa rin ang panahon, hassle para sa kanila itong pagsakay sa mga public transportation dahil na rin sa siksikan at pila. Ayon sa commuter na si Len, todo ang adjustment na ginagawa niya kapag talagang masungit ang panahon, mas mahirap daw ang pagsakay at talagang nakikipagsiksikan siya. narito ang kanyang pahayag.
7: So, kailangan maaga ka gumising na hindi ka nalilate. Nag-adjust yung ano mo para hindi ka malilate at pakikipag-agawa sa mga jeep. Wala tayong magagawa pa naman yan yung tag-ulan. Siyempre, kailangan mo talaga maging yan sa sarili mo. Yung makipagsiksikan para makapasok na maaga.
6: Willard, ayon naman sa commuter na si June Biernas, sumasabit na lang daw siya kapag punuan ng sasakyan. Aabot kasi sa 20 minutes ang kanyang pag-aantay kapag bago pa dumating yung susunod na jeep na kanyang sasakyan.
8: Ayun, napagod na umunan kasi minsan punuan yung mga jeep. Pag marakasunod, mga 20 minutes pa bago marapang.
6: Willard, kanina bago mag-alas 7 ng umaga at ngayon ay hindi pa magaanong mabigat ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada na ating dinaanan. Partikular na dito sa bahagi ng Makati at going to Magallanes. Nagkakaroon lang ng kaunting build-up sa bahagi yan ng Pasay Rotonda dahil sa mga naghihintay na jeep at taxi. Pero paglagpas ng Rojas Boulevard at Makapagal, light traffic ang nararanasan ng mga motorista. Samantala, Willard, ngayong Lunes ng ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nandito tayo ngayon sa harapan ng Senado at sa bahagi ng Jokno Boulevard. Naglabas nga ng advisory ang Office of the Sergeant at Arms kagabi na bukas itong dalawang kalsada ng Jokno Boulevard, itong northbound at southbound lane sa mga motorista. Hindi kagaya noong unang linggo ng impeachment trial, Willard, bulto-bulto yung mga truck o mga coaster ng PNP o ng Philippine National Police na nakapalibot dito sa paligid ng Senado. Pero ngayon, mabibilang na lang o mailang nila na lang yung mga police na nakikita natin sa paligid o sa labas ng Senado ngayong araw. Yan muna ang pinaka-update, Willard.
0: Maraming salamat sa iyo, Chill Emprido ng Abante. Handa ang House Prosecution Panel na magpresenta ng dalawang testigo kada araw para pabilisin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Zamora, nakahanda ang kanilang mga testigo kapag ipinatawag ng impeachment court. Naglabas na ng subpoena ang impeachment court para kina NBI Regional Director Jeremy Lotok, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello para sa mga pagdinig ngayong Linggo. Pero aminado si Zamora na hindi pa tiyak kung maisasalang ang tatlo dahil kailangan isaalang-alang ang oras para sa cross-examination at mga objection. Iginiit ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Diokno na dapat gumamit ng common sense sa pagpapatunay ng video statement ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa inilabas na video conference ng bise kung saan malinaw umano ang naging pagbanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at sa dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Diokno, hindi kailangang maging eksperto para makitang walang palatandaan na inedit o minanipula ang video. Idiniin din niya na ang pagsusuri ng NBI ay sumusuporta sa pagiging tunay ng nasabing video

na isa sa mga ebidensyang inihain sa impeachment trial ni Duterte. Itinilaga si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ang state-owned lender ang natatanging Sharia-compliant banking institution sa bansa. Tiwala ang Amana Islamic Bank na mas magiging matatag ang Islamic banking sa pamumuno ni Pangandaman. Muling pinagtibay ng Pilipinas at 13 pang ibang bansa na may visa at legally binding ang 2016 arbitral ruling sa usapin ng West Philippine Sea. Inilabas ang joint statement kasabay ng 10th anibersaryo ng desisyon ng arbitral tribunal na nagsabing walang legal na batayan ang pag-aangkin ng China sa katubigan ng Pilipinas. Nanawagan din ang mga bansa na igalang ang international law at lutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan. Sa kabila nito, naninindigan ang China na hindi nito kinikilala ang nasabing desisyon. Nanawagan si House Senior Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima, lalo na sa mga kabataan na huwag maniwala sa mga kumakalat na fake news at disinformation kaugnay sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng mambabatas kahapon sa paggunita ng 10th anibersaryo ng arbitral ruling na inilabas ng Permanent Arbitration Court sa The Hague na kumikilala sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya, huwag baliwalain, burahin at tabunan ito ng kasinungalingan ng mga nais kumamkam ng karagatan ng Pilipinas sa WPS. Ilang grupo na rin ang nagsusulong kabilang si De Lima na ideklara ang July 12 kada taon bilang National West Philippine Sea Victory Day. Posibleng maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero mababa ang tsansa nitong pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Huli itong namataan sa layong 1,480 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, hanggang ngayong araw na lang mararamdaman ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Papalitan ito ng easterlies na iiral sa susunod na dalawang araw. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Nanatiling light to moderate ang daloy ng traffic sa southbound at northbound lane. Dito naman tayo sa Marcos Highway, Marikina. Magaan pa ang daloy ng traffic papuntang C5 at papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning, Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang agarang pagkukumpuni sa Culiat Bridge na nasira sa sunog. At Iran, nagpakawala ng mga missile bilang ganti sa pag-atake ng Amerika. Hapin muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
2: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
3: Welcome back dito sa Metro Morning. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang assessment at pagkukumpuni ng Culiat Bridge sa Quezon City. Ayon ito kay Public Works Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Dizon, sinuri na ng kanilang technical team ang tulay na nasira dahil sa sunog. Nagsagawa na rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte, inabisuhan ang mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa tulay. Opisyal nang pinalitan ng Prime Water Infrastructure Corporation ang pangalan nito sa Hiraya Water Corporation. Inaprubahan ng Securities and Exchange Commission ang pagbabago noong June 10, kasabay ng paglipat ng pangunahing opisina nito sa Paco, Maynila. Ayon sa Hiraya, pangalan lang ang nagbago at mananatiling may bisa ang lahat ng kasalukuyang kontrata at mga joint venture agreement. Nanatili rin umanong pareho ang mga karapatan, obligasyon, ari-arian, pananagutan at mga joint venture partner ng kumpanya. Binili ni retail tycoon Lucio Co ang Prime Water ng mga bilyar noong December 2025. Nagkaroon ng minor phreato-magmatic eruption ng Taal Volcano ayon sa FEVOX. Ayon sa ahensya, nangyari ito pasado alas 8 kagabi. Nagtagal ito ng 3 minuto. Ayon pa sa FEVOX, nagbuga ng ash at steam-rich plumes ang bulkan na umabot ng 1,200 meters ang taas mula sa main crater. Nakataas ang alert level 1 ng Taal Volcano at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Nagpakawala ng mga missile ang Iran bilang ganti sa malawakang pag-atake ng Amerika. Target ng Iran ang mga U.S. military base sa rehiyon. Nagulat din ng pag-atake ang ilang bansa sa Middle East tulad ng Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Pero wala pang kumpirmasyon mula sa Iran. Ipinag-utos ni U.S. President Donald Trump ang pagbaba sa half-staff ng mga bandila ng Amerika. Ito ay bilang parangal sa pumanaw na Republican Senator na si Lindsey Graham. Sa kanyang social media post, sinabi ni Trump na tinuturing niyang dear friend si Graham. Pinuri din niya ang 71-anyos na senador sa kanyang mga achievement para sa Amerika. Ayon sa US media, nakatanggap ng tawag sa 911 mula sa bahay ni Graham nitong Sabado dahil sa cardiac arrest. Hindi bababa sa 27 katao ang nasawi sa sunog sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, 63 pa

0: ang nasugatan sa insidente. Ayon sa mga nakaligtas, mabilis na napuno ng usok ang pub, kaya nagtakbuhan ang mga tao papunta sa likurang bahagi nito pero walang fire exit. Isa ito sa pinakamalalang sunog sa Bangkok sa mga nagdaang taon. Muling nag-collapse ang power grid ng Cuba nitong July 6. Apektado ng malawakang blackout ang 10 milyong katao. Iniimbestigahan na ng grid operator ang insidente. Ilang buwan nang nakakaranas ng mga power outage ang Cuba dahil sa oil blockade ng Amerika. Daing ng mga residente, matindi ang epekto nito sa turismo at ibang mga kabuhayan.
1: Antes el turismo estaba muy bueno. ¿Para qué le voy a decir otra cosa?
2: Tourism used to be really good. Why would I tell you anything else? But this year, it's dropped off a lot. You don't see any tourists anymore. Very few. Just a few here and there. So that's why almost all the businesses aren't open. I mean, they're not operating as usual.
0: Muling nakamit ni world number 1 Jannik Sinner ang kanyang ikalawang Wimbledon men's singles title. Ito ay matapos talunin si Alexander Zverev ng Germany sa 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 at 6-4. Sa halos 4 na oras ng laro, nakabawi si Sinner matapos maiwan sa unang set at nangibabaw sa mga sumunod na yugto para makuha ang kanyang ikalimang Grand Slam title. Sa kabila ng pagkatalo, aakyat naman si Zverev bilang world number 2 sa bagong ATP rankings. Pasok sa semifinals ng World Cup ang defending champions na Argentina matapos talunin ang Switzerland 3-1 sa extra time. Nanguna ang Argentina sa pamamagitan ni Alexis McAllister. Lumaki ang lamang ng Argentina matapos makakuha ng goal sina Julian Alvarez at Lautaro Martinez para tuluyang mabuo ang panalo. Makakaharap ng Argentina ang England sa semifinals. Tingnan natin ngayon ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance. Light to moderate ang southbound lane habang mabigat na ang northbound lane papuntang QC. Ito naman ang daloy ng traffic sa EDSA sa Quezon Avenue. Mabigat na at bumper to bumper na ang lane na papuntang Maynila habang moderate pa ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road.

0: Sama-sama nating harapin ng umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Hi, good morning. It's going to be a very exciting week.
0: Ang impeachment trial, simula na ulit week 2.
1: Oo, week 2 na. At ano kaya ang mapapatunayan sa loob ng isang linggo na naman na tayo nakatutok sa teleserye sa Senado?
0: Dapat nga raw pabilisin eh. Dahil pa-isa-isa lang, bawat araw.
1: Wala, pa-isa-isa lang talaga yan. Pero mamaya may makakausap tayo na naniniwala pa rin, hindi ko alam kung paano po, ano, naniniwala pa rin siya na pwedeng mag-resign si VP Sara para maiwasan na yung alam mo na, siguro yung kahihiyan na matatanggal siya sa trabaho.
0: Okay, kahit gumugulong na ang trial.
1: Ako naman, bakit niya pagugulungin lahat ng ebidensya? Kung magre-resign din lang naman siya.
0: Hindi at maaari pa siyang hatulan, di ba, ng perpetual disqualification.

0: Uli na siya sa kanyang bibig. Parang gusto pang idiin ng NBI. Diba?
1: Meron nga ba talaga? No?
0: Sana meron nga ba talaga?
1: Oo.
0: Parang yun na yata yung huling pako. Hindi ba? Tingnan natin. Manatili pong nakatutok. Susunod na ang memo.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At ano ang nakasaad sa ating memo ngayong Lunes ng umaga? Naku, medyo marami-rami ang kailangan natin talakayin. Pero pumili po kami ng tatlo na pag-uusapan natin. Kumusta naman ang weekend mo?
1: Nga naka-recharge pala. Naman.
0: Nakapag-recharge. Mabuti ka pa.
1: Humihingi pa na extension sana.
0: Alam mo, extension na yan tuwing umaga yan. Pagka medyo in love ka na doon sa unan mo, tsaka kayo kailangan maghiwalay.
1: Kahit mga 10 minutes pa.
0: Totoo yan. Pero ngayon po, wala tayong magagawa. Ika-apat na araw na ngayon ng impeachment trial. Wala nang balikan ito. Ito po ang mga kaso laban kay o akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte at ihaharap ng prosekusyon ang kanilang ikalawang testigo para sa kasong grave threat ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin. So ito ay ang tanong po parati dito sa mga nakakaalam ng batas ay napatunayan ba nila sa pamamagitan ng video na talagang sinabi niya yon? Yung authenticity ba ay na-establish ng husto? Kung iiwan na natin yon kasi, hindi ba, Willard, handa na ba tayong pumunta na dito sa susunod? Which is, ang mga ebidensya na magpapatunay daw na talagang may kinausap at kinontrata ang vice-presidente laban sa buhay ni BBM.
1: At yung tanong ko din, Corina, kung sapat na ba yun para gawing basehan na ma-impeach at ma-convict si VP Sara in the end?
0: Ako ba tinatanong mo?
1: Rhetorical
0: question. Di ba? Parang oo yung, syempre, yung binantaan mo. But then again, hindi pa natin naririnig ang depensa. O yung depensa, pagkatapos pa po yan ang lahat ng ebidensya ng prosekusyon. Samantala, Pilipinas umalma sa inilabas na pahayag ng China na tumutukoy sa Batanes bilang bahagi daw ng Taiwan at nakapaloob sa kanilang teritoryo. So, ano kayang libro ang binabasa ng Manilano? Kasi ito'y taliwas sa inilabas na ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016 pa sa The Hague na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas na sumasakop sa teritoryo ng West Philippine Sea. Ang tanong, miyembro ba ng ano?
1: China.
0: Ang China doon.
1: Ang UNCLOS. Ah, signatory sila sa UNCLOS.
0: Ah, okay.
1: Pero ayaw nilang kilalanin yun.
0: Ayaw nilang kilalanin.
1: Naging desisyon na yun.
0: Bakit ang lakas ang loob kaya nila, no?
1: Tapos nangaangkinan ng Batanes. Ano kayang susunod? Palawan?
0: Kaya Mindanao? Nga, kasi napapansin ko naman doon, Willard, parang panayangal natin pero hindi naman tayo makahamon. Hindi ba? Kumbaga, binabalya-balya tayo, binabalya-balya. So wala tayong ginagawa, kundi umalma na, uy, binalya tayo. Pero ano ang ganti?
1: Saka nasan ba yung backup natin?
0: May backup ba tayo? Kailangan ba natin humanap ng backup? Hindi ba? Yung medyo pagka binubuli ka sa eskwelahan, hahanap ka ng mas malaking bata. Na rest back mo, hindi ba? Kapag binubuli ka na.
1: Na kasing laki sana, no, nang bubuli sa atin.
0: O mas malaki pa.
1: Mas malaki pa.
0: Hindi ba? Para medyo matakot. At pag-uusapan din po natin, Nutrition Month. It is Nutrition Month. O bakit naman hindi natin pag-usapan? Kaya nga tayo medyo siguro nahuhuli sa comprehension ng mga bata sa kanilang binabasa. Dahil nga, hindi lang sa kulang sa edukasyon o practice, baka kulang talaga sa ano, yung kinakain nila para mabigyan ng nutrisyon ng utak.
1: Pag walang laman ng sikmura, alam mo yan, Corina, pag pumasok tayo ng gutom, diba? Mahirap.
0: Totoo.
1: Umunawa, magbasa nga lang, di ba?
0: Oo. I think it really all starts with nutrition. Kasi kung magdadagdag lang ang gobyerno ng nutrition sa buong Pilipinas, hindi lang sa mga bata, makakatipid sila sa kalaunan sa gagastusin nila, hindi ba, sa pagpapagamot. O yung PhilHealth, ganyan. O yung mga ibibigay ng SSS. So, importante po ang nutrisyon. Pero ano ba talaga ang dapat ibigay sa mga bata? Dapat ba at sapat na ba yung tayo'y namimigay ng lugaw kung saan tayo abutan, na meron silang konting one time, big time. Pagkatapos nun, wala nang follow through.
1: At yung pagtutok, di ba, Corina, dapat hindi magsisimula sa pagtuntong lang ng bata sa school. Mm-hmm. Dapat yung years na nasa sinapupunan pa ng mami.
0: Oo,
1: kailangan ng mami tinututukan
0: nasaan
1: din.
0: Nasaan na yung kampanya ng breastfeeding? Mm-hmm. Nawala na. Diba parang ganun tayo, ano? Oh. Parang AIDS awareness, HIV AIDS awareness. Sa una lang, tapos nawala na, ngayon epidemya na. O ganun din sa nutrition.
1: Oh.
0: Hindi ba? Okay, anyway, lahat po yan. Bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: mistake that they admitted it is authentic?
1: Well, sa akin, malaking blunder yon, no? Pero ang isang question ko is, baka naman kasi sinama nila yung kay Zulaika dun sa pag-admit eh. Na kita natin this week, papasok si Zulaika, no? Si Lopez. So, baka naman double-edged sword kasi ang hostile witness is always a question mark, no? So, baka naman kasi hindi kasama si Zulaika dun sa initial introduction kung sino ang mga witnesses. So, baka naman gusto talaga nalang ipasok parang baka meron siyang sabihin or kasi once umupo yan, you don't know what she will say. Yes. So baka naman it's also a ploy. So hindi rin natin malaman. Kaya magandang subaybayan itong the next 3 days or the next few days na mangyayari ito.
0: So as a hostile witness, wala naman po talaga siyang karapatan na tumanggi?
1: Well, kasi si Zulaika is testigo. Mm-hmm. So pag sinumpi na siya, hindi siya pwedeng tumanggi. Ah. Compared to, di ba, naalala natin si Lorna Capuna, sinabi rin gusto niyang tawagin si VP Sara kasi sabi niya nandiyan lang sa kabilang room, tawagin natin, gawin natin hostile witness din. Kaso si VP Sara ay akusado dito sa impeachment. Pwede niyang gamitin na yung kanyang right against self-incrimination kasi siya mismo ay akusado sa mismong kaso niya. So pwede niyang gamitin ito compared to Zulaika who is not accused in this case but only used as a witness.
0: So that's for tomorrow, no, Zulaika. Yung today, ikaw, ano ang makakapagpatunay sa'yo bilang observer, Willard, na totoong meron siyang kinontrata?
2: Kasi nag-testify na ang senior agent. Ano pa kaya ang pwedeng mai-offer ng isang regional director, kumbaga superior boss ng senior agent?
0: Kung ikaw ang manonood, ano ang magpapatunay sa'yo meron talaga siyang kinontrata?
2: Gusto kong makita sino talaga yung kinontrata, syempre.
0: At kung ano ang sasabihin yung kinontrata.
2: Oo, pero sabi pala ni Atty., hindi na kailangan na umabot sa puntong yun.
1: Kasi grave threat. Pag meron ka nang nakita kinontrata, sedition na yun. Because you conspire to hurt or revenge a public official. In this case, the President and the First Lady and the Speaker. So medyo hindi na po grave threat yon. Pero umakyat na tayo. But as I said, baka naman gusto talaga ng mga tao na makita na nangyari ito o totoo ito at yung ating mga senator judges. Kasi nga, we have to remember, kung ito ay criminal proceedings, meron tayong tinatawag na attempted, frustrated, at consummated stage. Ito, 3 stages of action. Pag grave threat, wala hong attempted, frustrated yan. Once sinabi mo na, once binigkas mo, consummated na yun, tapos na yun. Di ba? So, yun ang tanong ko dito, bakit ipapakita? Maybe sa tingin ko, only for to convince the public na ganito. Kasi ang ano dito is yung kanyang betrayal of public trust. Is she fit for office? Baka talaga naman kung meron ka namang kinontrata. Pero natatawa ako sa kontrata ko rin at Willard. Wala namang asasin na pumipirma ng memorandum of agreement or contract to kill. Di ba? Wala namang ganyan. So, hindi. But nonetheless, hayaan na natin. Let the prosecution present its evidence. And hopefully, let's see if they can convince the public and the senator judges na meron niyang assassin present kung meron na.
0: Kasi kung minsan, you have to know when to stop, no? Kasi iniisip ko, kumbinsido na halos lahat, pati nga depensa, kumbinsido na. Authentic, sinabi talaga niya. According to Attorney Michael Poa, nung na-interview ko po siya, hindi naman po namin itinatanggi na talagang may video at sinabi po niya ang mga bagay na yon. Yun nga lang, baka lalong mapahina pag hindi nila napatunayan itong hitman na ito. Ano po, Attorney?
1: Kaya nga sabi ko, double edge. Hindi natin alam kung paglabas nito. Kasi nga, ang tingin ko, ang importante dito, sa tingin natin, once ipresenta nila, na naririnig natin sa harap, meron yung offer of evidence. Doon yung purpose. Ano ba yung purpose? Ba't pinaupo mo itong taong to? Yun ang kailangan natin pakinggan mamaya, ano, in the days to come. Kung magpapakita sila ng hitman o kunyari na confirm nila na meron talagang ganyan na nangyari, edi sabi ko nga, that would increase. But that would elevate the crime from threat to conspiracy to sedition. No? But nonetheless, it's still a betrayal of public trust. Kasi ang papatayin mo dito is the President, the First Lady, at the Speaker. Plus, yung nakakatawa nga doon sa defense, hindi lang si Poa, si Villuan, if you remember, ang sabi na sinabi, pero may justification. Mm-hmm. Kasi nga, defensa niya ito dahil nga natatakot siya, di ba? But in law, if you use a justifying circumstance, you already admit to the fact. So, inadmit mo na kaagad na may grave threat. You are just excusing yourself. So, maniniwala ba? May excuse ba? Yun ang tanong dito. Siguro na gusto na